0: wa ri anu yen lu dale loruko baba loruko omo loruko olorun emi mimo iji wahala kuni felu awon omo re odidi omo kuni ku lowo re o loruko jesu won ni gbe o ninu agbara eje won ni jaweli olegbe titi loruko baba omo ati emi mimo olori re oni ku lojiji awon tolorun lo fun o ti won duro bi ore re ti won se bi alatileyin re loruko baba omo ati emi mimo won ni di ota re lojiji ore afolorun nikan lo le se leyi loruko jesu o ma wonu ile re wa losu yi angeli oniroyin ayo o ma wa jise fun o loruko baba omo ati emi mimo iji orilede yi iji ipinle yi olorun ma jemu ko ba wa da duo loruko jesu ko ba wa da duo loruko jesu ko ba wa da duo abiri fun atileyin olorun abiri fun iranlowo olorun ni orilede yi ni ipinle yi lorilede agbaye olorun awon mogun ran iranlowo re sokale ojumojo ti wa ojumojo ti wa ojumojo ti wa ojumojo ti wa ran wa lowo be lo ma ri ogoni fun olorun loke orun olorun gbo adua anu yanju oro re o jesu oluwa wa ami oruko mi ni woli ati ajinrere femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e latinu ijo Christ Apostolic Church Goshenland ile anu yanju e ti o wa leyin Monarch Luxury Hotel ti awon kan mo si Miriam Hall ni Yana Sapati idojukoju Olororo Estate Gomo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo Olorun to ngbo mi ni gbogbo ti o ti ngbo mi ni aro la Thursday ipade anu yanju e ti Olorun gbe kale ni ilu Ilorin o ma waye ni agogo mesan abo aro si agogo meji labo ni ile anu yanju e jo mo fe ko ri wipe iwo na wa nibi ipade yi ni ola gbogbo omo Olorun to ngbo mi a fe bere fun anu ti iwo na ba wo gbogbo to nsele lorilede yi wa ri wipe nkan ta nilo lorilede yi nikan soso lowo lowo bayi anu ni tori ile wa nsa isan orilede wa nsa isan ohun gbogbo patapata lo nsa isan eto oro aje wa nsa isan ko si kankan to wa lorilede lowo lowo bayi ti o sa isan so ohun kan yo kan la nilo lati se gbogbo wa patapata ni lati pejopo ani lati ya wakati ati akoko soto lati kepe Olorun anu ko dide ko sanu wa gbogbo omo Olorun eni to ba mo ko ohun nilo anu to mo pe iwo na fe anu o fe ko Olorun ko silekun anu fun iwo na o de fe ko Olorun o silekun anu fun orilede lati da ohun gbogbo to nsele lorilede ni ibi iduro je ka jo pade ni ola Thursday ni agogo mesan abo laaro ni ile anu yanju e gbogbo omo Olorun to ngbo mi mo fe ka mo wipe Olorun wa Olorun olotito ni a ri wipe awon to nsele yi ni Olorun ti menuba ni inu iwe mimo nigba ti opin ba ti de bo mo fe ka mo pe olotito ni Olorun wa ti ko ni se ke lai lai lai gbogbo omo Olorun to ngbo mi mo fe ka jo nibi gbogbo ti a ti ngbo mi bo akoko yi ki se akoko ta gbodo fi sere akoko ti gbogbo wa gbodo so owo po ka be Olorun ka gbadua bibeli wipe awon ti a n pe oruko mi mo oni ti won ba re ara won sile ti won ke pe mi ti won ko ese won le oni ma gbo lati orun wa oni ma de wo ile won so ejo se a nilo ki Olorun ko wo le wa san bayi a nilo re ebe anu yi la fe bebe lola lati wo aye wa san lati wo ile wa san ati lati wo orile ede wa san gbogbo omo Olorun Olorun nikan la le kepe ko si bomi ta fe lo e wo gbogbo to nsele lorilede yi e wo Oyo State ni Ogbomoso e wo awon omo to won ti ko nbe lati 17 days ibo la mo ti awon omo won yi wa ibo ni won sun o wa ninu ile re awon omo re njeun e jojo wa tori pe ko kan agbodo jumojo kipo ki olorun ba wa tu awon omo isile ko de wo orilede wa so ko gba wa ninu ogun ti abara wa lorilede yi gbogbo omo olorun se ri awon to de ndari wa opolopo awon omo won ilu oyinbo ni won wa ko kan won gbogbo won lo ni visa lowo to ba fe dojuru olukulukun wa gba oke okun lo wa wa bo mi awa ibo la wa fe lo ibo lo fe lo iwo to ngbo mi ibo lo fe ya si nigba to gun ti di pe kaun ko ma wole lo gbeyan bayi ibo lo fe ya si ibo la fe lo leyin pe ka jo kepe olohun eni to ba ti ni ko ma kepe olohun ni ru akoko yo ta re ni o ota olohun de ni je ki emi ati wo ka jo kepe olorun israeli olorun awon aposteli olorun to le gba wa olorun to to gbe egan wa mi o ni ka jo kepe bibeli wi pe ninu exodus chapter 14 verse 14 o ni olorun si so fun mose pe mose e se ti wo fi kepe bi so fun awon israeli ki won ki o tesiwaju ogun egypt ti won ri yi o ni won ni ri mo gbogbo omo olorun to ngbo mi awon omo israeli kepe olorun loluwa to dan pe kon ma soro mo kon ma wori mose so fun pe kon tesiwaju ogun ti won ri won ni ri mo e je ka wa na jo kepe olorun bi oluwa ti nbe ti emi e wa ah a ma gbe egan re mi bi a ti gbe egan re mi be la n gbe egan orilede yi mi loruko oluwa mo so tele si o aika poli anda yarwa moskandalia e duri ka pali ando ya ka ruwa mose talia on gbogbo to je egan laye e on gbogbo to je egan laye awon omo re loruko jesu ma je mu ipe yi ma gbe mi on gbogbo to je egan lorilede nigeria ma je mu ipe yi gbe mi loruko baba ni oruko omo ni oruko olorun emi mimo awon omo ti won ji koyi agbara agbelebu ko lo ba wa tu won le loruko oluwa jehova ki anu olorun tu won le ki oluwa ko fa anu gba wa o ni ki oluwa ki o dide ki o tu awon ta re ka o ni awon to korira re o ni ki won sa lo lodo re olorun awon woli akepe ope ko dide bi akoni eleru ko dide bi akoni eleru ko dide bi akoni eleru ko gba wa loruko jesu oluwa dide emi mimo dide anu ma fohun fun e ori re oni gbabode ileri olorun a se okan re ade bale gbogbo omo olorun to ngbo mi akoko ta wa yi ki sakoko ere ki sakoko boyo mi o mo boye bi npo mo enikan kan akoko ta gbodo rora wa lowo re akoko ta gbodo sumora wa akoko ta gbodo kepe olorun pe ko gba wa akoko e ki se akoko ta gbodo fi ara wa le eh e jo gbogbo omo olorun to ngbo mi loruko baba omo ati emi mimo iji ogun ya dawo duo a pada layo a pada nisimi be lo se ma ri o ogo ni fọlọrun loke orun je kemi ati wojo pade laaro la ago meso abo aro ti gbogbo awon eyan re to ba wa ni around the lorin so fun won ki won wa nbi iwo to le travel wa ma bo ko sun ti o jele se wa ara anu gba je ka jo bi olorun ku saanu fun wa ku tu wa sile ko gba wa ko gbe egan wa mi ko ran wa lowo o de da mi loju pe anu anyoju oro re ileri ade se o le pe mi sori number yi 08032404977 08032404977 alafia fun o
1: nibo gbogbo iṣẹju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin, nyerin.

0: Iwa mama yi.
1: Yes, sir.
0: Eda sedwa.
1: Papa.
0: E mama yi o.
1: Yes, sir.
0: Moka de.
1: Jiti.
0: Tanfe foma reda oloro. Arako pa o.
1: Amen.
0: Hey. Ta lo fe gbomo lowo re. Bayi lo luwa wi o. Ile gbe won mi.
1: Amen.
0: Ile gbe won mi.
1: Amen.
0: Ile gbe won mi.
1: Amen.
0: Ile gbe won mi.
1: Amen.
0: Tanfe foma da oloro. Loru ko baba. Ti o mo. Ti e mi mi ma. Ibo ji gbe won mi.
1: Amen.
0: Mo gbe won Oluwa Jehovah.
1: Yes, sir. Of the Lord.
0: Eni binu re. Eni binu re. Oh my God.
1: Yes, sir.
0: Mo de gbe won Oluwa Jehovah.
1: Yes, sir.
2: Of the Lord Jehovah.
0: Ta lo fe pa Olomo. Nitori ilara. Ta lo fe pa o. Nitori ilara. Angeli Oluwa ko binu si.
1: Amen.
0: Hey. Angeli binu Oluwa. O ya ko sagba. Ko sagba. Ko sagba. Ko sapa mama isami ayo ni gbomo lowo sami o
1: amen
0: won ni foku omo iranse
1: amen
0: he sami o
1: amen
0: won ni foku omo iranse
1: amen
0: won ni gbepo si omo
1: amen
0: won ni gbepo si omo ka omo le bayi lo oluwa wi po si omo won ni gbe ka omo le hey eni lo sun inu po si lati gbe omo re sepe
1: po si ocha
0: lati mu ko re wo boji lati mu ko osin omo mama kede ara pa sinu po si ibi ti won tori omo re wo lo hello
1: yes sir
0: hello
1: yes sir
0: mo fe ka gba awon adua ke se ma le gba mama kede n gbo mi oni lu adua yo omo mi kan wa tan ma n gbe wa si ori oke won ma n gbe wa no program omo yi mo n fi gbogbo oju aye mi gba
1: Adua
0: fun na bayo re gbogbo ojo aye mi gbogbo igba tin ba tin ranti re ni mo n gbadua oluwa e fun mi lona bayo omo yi nitori pe omo yi dara omo to dara o rewa eh sugbon bo ti rewa to lojiji aye gbese lowo school omo lomo nlo won gbese lowo ko le rin lati bi odun marun ko le gbi ese yen lati bi odun marun inu nbi mi ni gbogbo ojo ti nba ri ni mo ngba dua ni mo ngba awe oluwa fun mi lona bayo mo sugbon gbogbo igba ti mo ngba dua oju ona bayo re odudu o dudu mi o kin ri ona bayo ki lo de o de n dun mi o de n gbo mi je loju mi mo de n be olohun e fun mi lona bayo mo sugbon awon iran ti mo ri o n ba mi leru eni to ya omo yen laro eni to ya omo yen laro oluwa so pe eni yen se je o fi odidi omo re odidi emi omo re o fi se je lati ba ewo omo yen je mo so wi pe omo to fe sasi ori re le o ni mo mo won ni to ba fi le sasi omo yi omo re aku o o ni mo gba ki omo un ku o de fodidi omo le tori po fe gbese lowo omo yi oni yo yaro titi dojo iku titi dojo iku wi pe ko ni le ro na bayo sugbon mo si gba olohun gbo mo mo jesus mo ma gbara to ju agbara lo eni tin tun ni sina lai gbe je eni to to ni gbe lai gbe je mo kede ta lo san je lati ba ti eje ara ko pa won se le gbadua e ma ki gbe tele mi ta lo se je e so oga febo le bayi ta lo se je lati ba ti mi je e ya were ta lo se je lati pa mi lo mo e ya were o ye dua
1: Hey,
0: mimo,
1: talo
0: so
1: je, lati
0: ba te mi je,
1: lati
0: ba mi lo mo, talo so je,
1: lati ba mi lo mo,
2: Majemu ki kubaro. Majemu ki kubaro.
0: won ti le da majemu fun orisa ile e wo mokunrin yen e gbo to so leni o ni o nlala o ni won ti jisa fun won bo ogun le won sugbon wa lala o wa ri awon ekun ti le ekun le ekun le o wa ri iya kan o sadi iya yen bo ti sadi iya ese kese o awon ekun yen parada won di eyan iya yen wa bi won pe o fe toro kan lo Only kini oni eyon domo ifun oni eyon de oni eye eyin agbara yi eyin ekun yi e le pa eleyi ki se ran yin eyon de awon la won yonda sugmo ati gba to ti lala yen o n lero po n ti bo ko mo pe iti n be leyin efa oku esa eyan le fun yen lere ko mo sokun le se wa gbadura o ku orisa ile wa o mu aye mi le eje eje o o ye ru
2: oruko je
0: sai o ku orisa ile wa
2: o aye mi le
0: ka ya ba e ma ba ru aye ye ke de ru aye de ni
2: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
0: ja ja ja ja ja ja ja ja Il est baba
2: mi
0: eja o
2: esa
0: won le mu ele doju ale wa ma taraka oju ori ama lo lai se nkan kan mama tete funa ile yin nkan kan wa me maje mu kan wa ti o ti ku eh sa le gbadua okun
2: okun
0: oh my god
2: capisse
0: eh de so okun orisa
2: okun orisa
0: to so mi mama je mu ile wa okun imule to so mi
2: to so
0: mama je mu orisa ile baba mi
2: eja
0: okun imule se wa soro okun imule to so mi ma ma je mu orisa ile wa
2: eja
0: eja
2: eja
0: eja okun orisa ile baba mi o to mu aye mi
2: le
0: ti fi ju bayi lo
2: ejo
0: ejo
2: ejo
0: ejo okun orisa
2: ejo
0: ejo laro mo mi
2: ejo
0: okun orisa ki le duro se ejo
2: ejo
0: lo
2: ejo
0: lo mo fe dide
2: mo fe
0: je mo fe kole
2: mo fe
0: kole mo fe lanu yo
2: mo fe
0: je mo fe lowo
2: mo fe
0: loro etu mi le
2: etu mi le
0: etu mi le
2: etu mi le
0: okun imule
2: ise mbaye
0: ise mbaye okun imule
2: adaye
0: ba ile baba mi
2: majemu
0: orisa
2: orisa
0: ile baba mi
2: majemu
0: alale
2: alale
0: ile baba mi
2: to
0: di mi
2: mo
0: eh ti o je lo eja
2: eja
0: eja
2: eja
0: okun imule
2: okun imule
0: ti mi lakalaka
2: ti
0: aye mi o fi ku loju
2: kan
0: ti mo fi npo yi
2: ti mo fi po yi
0: loju kan
2: loju kan
0: eja o
2: eja
0: eja o
2: eja
3: praise the lord
4: hallelujah
3: mo ba dupe lowo olorun ori oke eni iya kan ti mo toju fun odun marun mo ma n toju ya ya ran ti a ta to ko ma wa ni boyin

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerin osu elekefa odun 2026 today is 04/06/2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midire market gbagi titun ni ilu ibadan systematically awe wa di merin loni bi awa dabi ere eyin omo olohun o ntan bo e dide nle atomode o atagba eja lo si bi pepe wa eja tun lo mohammed ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase orogoji go baba awon agba olohun ti o yi pada olohun ti n gbe bi giga sola o kan soso ajanaku ti mo mi gbokijikiji nibo leyin omo olohun wa e wa do bale wa kunle e ja jo ma dupe lowo e fun ikan ojo kan ore eyin wo le n ba wa gba we bo loju ole bayi lagbado se mo gbo awe di number 4 loni kin to bo sori facebook ati youtube e ja kunle mommy e do bale daddy awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe asumo 77 tan bi awada bi ere iyi pada die yo wa ninu ipade 77 tele

0: mi o ba si ki no deti ye mi o ni si e ki gbe ni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun majemu ati atileyin re agbi oga emi awon woli ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e make sure pe o dide nle mommy e dide e kan du olori ese yin e wa ji ajo ki hallelujah nla merin ati ogo mefa ajo kepo lati fi dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase Olorun ijinle ife eni to nfo won agbara e kan gbe owo yen soke eni baba mo dupe lowo re o se ibi to ba wade so mommy e jajo ki hallelujah just for and amama ki hallelujah merin yen leyin gba ta ba ki hallelujah nla merin a se ogo mefa si oni ni 4 osu kefa lasi wa somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eja si ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olorun gbogbo awon ti yin o ba mi rangeli si won eyin ayan fe ajo side iwasu yen ni emi ati na lajo mu bo lati ojo monday mo wa so pe angels mo need their messenger ninu ede beru malaika ni won mo pe angeli malaika tumo si ojise eni ti won le ranse that is the meaning of angel in Hebrew form malaika ni so gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ko angeli ranse eni kan ni woli e su o pe mo le da angeli ranse Hebrew chapter 1 verse 14 oni angeli oni se ranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala nge yo kan to kan wa nbe ni pe bo ba nigbala won le ma jise fun o but to ba ja Jesu mo gege bi oluwa to olugbala ojise re ni won and ise mewa si mo kan la ni angeli ma se ninu aye yan alakoko oni pe won ma wa je ise fun yan eni kan ni bo ni se wa mo ta angeli ba de in ti o di omo re je ki fun o ni apere ma kan tun sare digress ninu e tin ba ti setan nisin ma bo sori Facebook a to se nkan kan to yato lori YouTube ati Facebook ati TikTok emi Olorun so pe iko mi e tun se nkan kan to yato e je nka jade lati inu iwe Luke chapter 1 e je nka verse 19 Luke chapter 1 verse 19 e gbo ti bibeli so nbi oni angeli na si down o wi fun pe emi ni Gabriel wo se so niyan mo ka jade lana ti o ma nduro ni waju Olorun emi li o ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo wonyi fun o wa ise angeli ni pe ko mu iroyin ayo iyin ayo ko mu wa ba o ane wa gbo ikilo yi ti n ba nda ko angeli ti mo n kigbe angeli angeli o ni yo ko gbe iye wa o to elomi be mo se n kigbe angeli o yo si o ohun ti n reti ni pe ko ri kini kan to dabi white ti ye nbe lowo ti nbe lese ti n fo bo that is not angel kii se bi o se ri niyen eyan ni o wonu e tori pe to ba foju ka angeli to kan ri lekan na wa daku angeli so to bi won to bi ti won ba parada inu le regun o le gba won but nigba mi won mo kere won o si mo gana angeli o mo pe ile kan be nbi kan won si ntele o gbogbo eni to ba je ajogun igbala ninu angelology and demonology eko kan ni won ji o di mimo fun yin wi pe eni kokan ni to angeli mejila ti ntele and ti angeli re eto je oniroyin ayo ba de olufe yo parada ni lowo bayi ba se ngba we lo eyin ko ri pe iyi pada nla de ba o won kan bi o wo lojiji and tangeli ba de o le wa ni form of omode o le wa bi obirin o le wa bi okunrin ko sora ti angeli o le fira re da ti an ba fe ran si o igba to fe yo si Elizabeth e ja jo ye wo ninu iwe Luke chapter 1 yi kan na ni verse 11 titi wo 13 ohun ati sakaraya e wo bi an se mu iroyin ayo lo ba o mami kin to ka be yen so le dide to rin lo waju to rin lo si eyin bi mo se n ba lo yi e so pe a se nkan kan ohun lo je so pe pepe yo pon mo ni 77 enowo yan mejeji soke eke angeli mi dide ba ngbero yan ayo mi angeli mi dide wa fun mi ni royin ayo olorun jo angeli o ni royin ayo si mi ko to dale tun gba ko se yo to tan angeli to ni royin ayo mi lowo e yo si mi lojiji o de kuku so bayi ko su yo to pari eyan angeli te mu royin isu atenu moro ki jona eke loruko jesu mo poruko jesu pase fun won because won ti won gbo niyan awon angeli kan be to je pe ta ba ti kibe at the name of Jesus they bow. The Bible say at the name of Jesus every knee shall bow awon angeli won fulfill niyan won ti select awon angeli kan to je pe to ba ti kibe oruko jesu won sare kunle won ateriba a to lohun ba si oloju to ba mo tin lo nu emi on lo fi je wi pe mi ati eyin te je ajogun igbala ko sin ta be lowo e lo sinu igbo yen nibi ti won ko awon mo pamo si angeli emi ati yin ni alagbara olohun ani pe gba iroyin ayo mi ni dake odijo ta awon mo yen ba to de bi o ko se nje ti olohun enowo eke angeli oni royin ayo angeli oni royin ayo wa jiyin ayo wa royin ayo fun mi mo fe gba iroyin ayo ko to dale ko su yo to pari ko dun yo to tan mo fe gba iroyin ayo oh my god awon yen gba iroyin ayo eja kuku so bayi angeli ti won yin eje nka bayi ninu iwe Luke chapter 1 ewo verse 11 won ni angeli kan e so pa angeli kan bibeli so pe o si fi ara han o duro ni apa otun pepe turari iyan ni pe eni ti won pe ni sakaraya n sise nu church lojo yen ko si service angeli bayosi he na manosa angeli ejina kuwo si church ewo verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba because won yo si angeli yen yo si bo se yo si bi eyan na lo se ri o but in to je omo ni pe ko se ni kankan nu service iru aso tin be lorun e ori e wuje ti angeli yen o ba tete soro iba daku to eyan bo lo se angeli to mo si eki e wa wo n to so ni verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba fast 13 sugba angeli na wi fun pe ma beru o ma beru sakaraya bo se po pe la kino wa wi oni nitori adua re gba iroyin ayo elizabeth aya re to ti pe 79 yo bi omokunrin kan fun o iwo si soruko re ni joanu iru iroyin wo lo to yen kẹni kan kan de ko ni fisa re bosi kẹni kan kan de ko ni we si os to tin wa lojo pipe ti bosi iwe igbelu re jade ki won so fun o pe gbo ati kole kan fun o ki won ni wa owu oja re re iroyin ayo to to yen laye yi o si eke baba angeli gabriel mi igba ta trace angeli a discover pe gabriel na ni ise ti e ni pe ko ma mu iroyin ayo kiri oniroyin ayo mi angeli gabriel mi ni bo lo wa ma bo aisha igba to ba de o le wa raja oja re o kan tayato oni ni ojo kerin ibi ti angeli ranlowo mi ba wa ibi ti angeli inu re mi ba wa ibi ti angeli oniroyin ayo mi wa ibi ti angeli owo mi ba wa ma wa mi bo ki le o to su e won ti mama iso
1: baba mi e ka rasa emi lomo ijo yin lori afefe o o se re pe lana ba se n gbadura kangeli wa yo si wa ni o gba ipe kan re mi ba ni awon ma ni se kekere kan fun mi o de ti ma n muse wa to ma so pe na wo pe ba di next time o se amuse iwa o ba mi ninu lori o mo se ajere 100,000 lori ise ye ba n gberi mi o baba mi ìpè yìí ò ní dàrú kò ní bàjẹ́ ọlọ́run àṣeyín lárúgbó ò ní ẹ̀bá mi kí máma o.
0: Nice! Kì í sanwó tó dọ́gba ń bẹ̀ lọ́pọ̀ bí ò ṣe language yẹn èèyàn tó wá bí áńgẹ́lì. Bó o bá ṣe àmì wàá ṣe kòǹgì aláàánú tó o bá ṣe àmì jẹ tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ áńgẹ́lì rẹ ò yọ sí ọ kí lè tó sun lónìí. Tí wọ́n bá ti dé wọ́n wá sí ọ lóore ni táńgẹ́lì yẹn bá dé ó múròyìn ayọ̀ wá ni. Ọlọ́run ọba ń gbọ́ kì í ṣe bẹ̀yẹn nìkan bí ẹ bá jẹ́ olùkà bíbélì kì í ṣe sakaraya nìkan wọ́n yọ sí maria nínú ìwé luke chapter 1 verse 26 nínú ìwé luke 1 ìṣẹ̀lẹ̀ angeli pọ̀ nínú ìwé luke so n to ba imu se fe nikan o do le se fe nikan o tun le se fe lomi na Luke 1:26 o ni li osu kefa n to je amura sosu niyan asi angeli Gabriel lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee ti a n pe ni Nazareth si wundia kan ti a fe fun okunrin kan ti a n pe ni Joseph ti idile Davidi oruko wundia na si ma je Maria won to da pe ti an si o ni angeli na si to wa o ni alabukun ni fun o iwo eni ti a koju si se lore ta ni ogboru language ti nu e o ni dun iroyin ayo won ma mu kini and gbogbo eyin te ba le foke ni igba mefa laaro yi to le si ami lera lera loruko Jesu angeli oniroyin ayo mo pa lase koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o in the name of Jesus bo ba si ami ni asiko ta o gbo mi lowo lowo bayi angeli oniroyin ayo yo si o in the name of Jesus Christ ekebe angeli mi yo si mi ore o kini iroyin ayo to fun angeli na si wi fun pe ni verse 30 ma beru Maria nitori iwo ti ri oju rere lodo Olorun sa si kiyesi iwo loyun ninu re iwo si bi omokunrin kan iwo si ki oruko re ni Jesu ohun po omo oga ogojulo ni a o ma pe ah o bere si so n to da si je n pase eni ti o so n to dun mo eni ti o soro ti o mu odunnu eni ti o mu omo re jana mo pa lase ki won yo si o mommy se ri n ta n gbo yi nigba to ba di 77 ori si paper meji ni won ni ki n fun yin meji ikan be te so sinu omi ikan be te mu dani e te mu dani yen mo ko orisirisi ese bibeli te ka sinu omi atonje yin ha afiti ba so olorun lo ran mi loku kini ko to sele kin to so yen e ja tun mu omi kin to kabi kan fun yin si angeli sumo waju ba se lo oni ni awe wadi number 4 eyin wo le ti so re majemu yin mo nbo e je sari gbon ti baba iso bo langeli se ba se ogbon wo le da soro re
2: daddy e karosa oruko mi ni olede adekunle emi na leri o leri nitori pe olorun o yo si mi lona ara lona iyanu iyin ni ano nigbati gbogbo program yin ni

0: I was send the testimony ni ojo Thursday, last week Thursday. But mi o boya mi o gba lori radio mo so mo give testimony pa bi mo se n wa se pe bolo se se ro ise kan fun mi but mi o pada accept e ike mo sha dupe lowo Olorun because mo ti so fun lo pe ti se yen ba bossi ipe to ba fun mi lo fa letter pe mo ma se testimony so mo send the testimony yen fun offer letter yen ipe at least ipe mo gba offer letter yen igba ti mo wa ri salary e to iye ti mo expect ti mo fi reject ise yen fura mi so le igba ti mo se testimony yen sha mo se gbo kan kuro lori oro ise mo bere business mi so business mi yen ise okunrin ni aso okunrin ni mo ran so mo se si brand mi ni ana ni anoda ni sha ni mo se brand yin ti mo je kawon eyan mo pe oke nse ti mo se lele nkan kan be yen ha baba bi mo gba first order mi leni ah inu mi dun mi ti expect e mi ti expect mo ko pade ri for the first time mo de se gba we ojo keji ti a wa ni eni ni o ti eni pe ka gba so awon ojo keji le ni o ah baba mi mo rangeli mi eni ji o send you owo sin account mi fun aso mi ji like o mo mi ri o o de se ire kekere ni mo je lori ise yen o o de send owo mi ji si mi down ni na account mi just like that. Want to only pay 2 weeks. No matter I shall go. No problem. Ah, but you know you do. You know me do because I want to launch business. Lead it with them. To with them. I client today. The cultural ship. And to my doubts me. To cause so we immediately. Ah, but you know you do. I'm getting me Wally. Ah, you know you do. God, you shake up my family. Oh, yeah, Baba, look. I do. I am magba. I did to my testimony.
1: Nice. Ye won langeli awon se won lo wale eyan nti mo nko yin na ni e eke angeli mi wale eyan ba n gbe eto mi angeli wa de yan lo tu awon mo to nbe ni ogboma so le nibi ti won de won mo sa ti n ba so npa angeli yo wa ni bi eyan tori to ba wa bi angeli wa daku eje nfele ise lo
2: aba mi mo dupe mi na ti le ri o mo ti de la le di mo dupe lowo olorun ojiji olorun ti o dojo ajura ti mi ati gba ti mo ti mo ipe yi lati 2024 ni aye mi gira ni 2024 olorun gba wa se odojo ajura ti mi o mu lo si waju ba oko mi gba ti mo ti jo ipe yi nkan te ba ti ni ka se a nse lori ise oko mi mo dupe lowo olorun pasuko tani March last month ni awa na kode ni March 28 mo di landlady mo dupe lowo olorun to pe mo ti ni se testimony last year or February mo ma dupe lowo olorun pe ending March la ko lo si ile wa ta wa na ti di landlord and landlady mo dupe ni week ta ko lo ile wa ohun tuntun sele tori pe week yen la gbadura te so fun wa pe ka gbadura fun double things mo dupe pe double olorun se ni week yen olorun tun se ki ohun tes wa di buy oko mi ti je second person as oga mo dupe lowo olorun to pe nigba to ko mi de bi se yen ko ti pe odun meta rara won ti so di oga nisin oyin olorun logo ogbe olorun ga mo yin logo lori ise oko mi mo gbopo olorun ba mi tesi waju ogbo te ba ni ka se mo se mo dupe mo yin olorun logo
1: nice inu mi dun sin ti mo fi pari e laaro yi e je ma lo sori Facebook ya tun lo se ri nti o sele lo su yi yo koja oye ti e gan tori pa angeli lo ranse bibeli ni onise ranse ni won fun awon ajogun igbala mo mi nkan kan la tun ti bere yi o emura ngo ba di ojo Sunday awon kankan be ti ma fi le yin lowo wema lati se 77 bayi o wema lati se 77 lote yi o and ni gbogbo sona church lati se 77 o omi 77 first time won gbe debe lagbare ni to laye ato won o gbe wa bayi anointing oil won gbe bo wa bayi gbogbo awon church wa to wa ni badan bi gbogbo eyin ti badan e pade mi wema ma si so yi time ta se bibeli ni ka gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba inu mi ndadun e mura o gbogbo le patapata odekunle epaphras le ti pade mi lori Facebook mo fi o ti e se nkan kan laaro yi danwo mu da mewa mu ore majemu omo ti e na jade ko si bi to le rangeli e o le ran lo bo me ti nbe nkano o le ran lo be omo ti nbe ni US ni Canada mu ida mewa mu ore majemu fi sori nkan kan to fe kan danwo laaro e ka wo ti o sele oni lo pe number 4 mo si ti so n ta fi break yi fun yin pe popo ni account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission ni o gbe jade bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International no gbe jade First Bank wa ni yen and enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka Psalm 101 106 Psalm 101 106 eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin o ti re oju yin fun iwoke ara ni yin mo ni ki Olorun ko so ni gbowo yin ese bibeli kan mo ka yen fun yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ewo Nigeria bo fe bo ko angeli kokan wa yo tu wa le in Jesus name a bo ku ninu ijoba gbunisi mo so le kan na gbogbo eyan omo Olorun te nbo mi kakakiri agbaye e ri pe tu sile yo de in Jesus e ja lo sori Facebook 6:30 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha tu pade mo mi gba we yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Ewo, Ejema, Loso, Facebook, at TikTok. It is well. God bless you.

oye papa o dinu ko igbe gbogbo lo city o city eni to ni ko igbe gbogbo lohun akun ilkani o ti soro lori pipegede ati fifigboro jaka ati nyanyo wa sinu league agbojo lori lede gesi ana ro wi pa won je ko igbe gbogbo lo eleyi to je pe Mose Mose rio da Mose Mose ni o ani sugba kan ma lo wa wi pe tori pe nti ora yo la vani lati san o ni tori pe ta ma so pe yan na owo awon na kini kan wo ni won pe sa bi pa awon ma na kini kan bastard money ni gege bo se wa lapa ti be yen e wo laarin ko igbe agbobo lu jesi ati andre cambiazo ko soro kankan laarin won bayi lati bi ose kan o tori pe gbogbo e o ti ku sori iko iyen gege lapa ti be yen o ya mo nbo e je denu ko igbe agbobo lu basa tori poro lori kasado awon pelu ko igbe gbogbo lu monaco an ti jan fori oko sodo ti jan soro le lori gidi gan ni bi pe gbogbo onana gbogbo egbe e si kowo wa gege bo se wa latapa ti beyen e ye papa e je sare denu idije fi eye agbaye latapa ti bi na niyan be nitori pe awon gbogbo lu leje leje eleyi ti won kereju iyan ninu fi eye agbaye eleyi ti yo waye awon ni candy pies paoku basi Luka Vuskovic, Sarah wati mokanye, omodun mokandilogun ni won, se wa ra won oje wewe won, awon isin were, awon omo enti years to wa nbe, awon ni Lamine Yamal, Tyler Fletcher, Lucas Arrington, Ryan Elmin, Karim Abegovic, Ayubu Adi, Madin Jokers, Hamza Abdkarim, Baraza Poko Indiaye, Ibrahim Mbaye, Leonard Carr, Ogo Storek, awon yen lomodun mejidinlogun, omodun metadinlogun kan soso, Gilbert Omora ni, anjanu agbabolu, gege bo se wa latapa ti beyen, e wo, lori ate egbele won, awon agbabolu, eleyi to gbonje fe gbegba wo bo, to si won ju lori ate egbele won lowo yi, an ti foruko won lede, awon wo ni, awon bi Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Jude Bellingham pelu Michael Olise, won ju barun yen lo lapa ti beyen, awon yen gangan, oloja poko so mo na ti o jose, oye Adewale Adedayo Igboro, oye gbese gbese, omo logo gbese, ma je kan buna gojo elese, oye jara won ni ko se fi wera won, agbara jo ti lasan ni ko se je bredi, be eyan ba dan ru ewo, General Hospital ni o laju si, e je sare lafani lati te mole, kin sare gbera tan ebe agbagbe we pe ifab an ti satoto awon ofin eleyi to ni se pelu bolu alafesegba an ti satoto awon ofin bi mara bi mefa kan to je pe won o lo ninu idije ife eye agbaye eleyi ti o waye lose to nbo yi gege bo se wa lapa ti beyen mo to ti gbe yin debe jayin kale iyen latapa ti bi e je nsa dedebe ibo mo fe de nitori pe ko igbe agbobo lu super falcons obirin obirin orilede nigeria gbogbo awon agbobo lu wa an ti wa ni bubai gbaradi laaju koju orilede senegal nitori pe won o sere laaju idije idije wo niyan ke idije fi eye ile adulawo fawon obirin gege bo se wa lapa ti beyen an ti wa ni gbaradi an ti wa ni bubai gbaradi an de ti standard gidigba an duro to lapa ti be ni o nitori pe ikene re mo ibe gangan ni gbogbo won se be ti won wa ti won bale bagebage si ti won ti won bo se ma happen bo de se ma so come to ba ti dojo e ti jima to ba ti dojo e ti jima adojo aje monday to nbo ona gba ifese won se ohun lo ni gbese kini ati gbese keje dede ago merin role ona ni o si lanfani lati waye lojo mejeji gege bo se wa lapa ti beyen o wa sese o ke mo ri alimo tayinde gege bo se wa lapa ti beyen tan jami mo de jeyin temi besa o ye let's go there no dolly moment awon temi ngboro aye won ni ki lo sele ki lo ngapun won ni ki lo fe ma ro gege lapa ti beyen depression mo ni o ya je nje beta nitori pe ninu idije ji olore sore eleyi to waye kakiri agbalaye lana nkan sele akutupu nkan de gbe nkan ana ki lawon nkan to sele e je sare lobe sugbon kin to lobe jo e je ndodo are ajo to moju to bo lo alafese gba nile adulawo eyan Patrick Mozepe o ti di gbasgo tori pe Patrick Mozepe o ti wo wi pe boye won o seraro gege bi are ajo kafu eyan kakiri ile adulawo lowo yi gege bo se wa lapa ti beyan mo to ti jaye kale jaye beta tori pe aja aja tan ija ni dale ni gburaye se boye yin temi gburaye baye

papa ajende nu league agbaja lorile de nigeria o ya kini ye o ti sele iko egbe agbaba lu lorile de nigeria o ti jo bi ani pe won gbo nje fe gbo koda won atona ti gba wo re bo gege bi o se ri lapa ti bi ni eni bi ti ba wo ke nitori pe lori ate igbele won ati awon agbaba lu eleji osoju ninu ife yi agbaye ti ajo fifa to foruko won lede lati nu iko egbe agbaba lu kokan nje je mo bi pe league agbaja lorile de nigeria erun erun agbabolu bayi a ni ka to wa so didi eyo kan gege bo se wa latapa ti be yen bo to ti ja yin beta bo to ti gbe yin de be o ya mo wo yin si be o ye ma je ko si be ka de ma se kini ka ma fo mi lo ba ko lapa ti be yen o ye papapa ni tori pe lori le de gezi ta ba nsoro nipa nuko egbe agbabolu ta ti ko agbabolu lo o to bi nuko egbe agbabolu metalelogoji 43 teams over 250 players ona lo lo latori le de gezi lejam ni nko 22 club ni ta ba nsoro nipa orilede faranse 22 club na ni orilede ta lo 21 team o po be ati be lo sugbon tori ijoba akoko ta koko ba ti o ba ti komi papa mara e se lanfani lati gba siyin lara beta nitori pe ajaja tan ija ni dale ni gboraye eyin temi gboraye e ma je ko dijale orilede nigeria nitori won ba won wa na akekeke ayanyanya won se bi npa won ogbo anyway e mura si o ye papapa iyan latapa ati beyen ibo ni ke tun gba wa yi e je sare fele han yi o de do di pe mo gbagbe e je fi han yi ke nka si yin le ti gbe yin de be kini yen ke ani awon agbabolu ife se won se olore sore eleti olanfani lati waye loni to ba ti dide di ago mefa iko egbe agbabolu sweden pelu greece an pe ra won lo ko iko egbe agbabolu spain ati iraqi ago mejo ni ti won ago mejo koja seju mewa ohun lorilede faranse gbalejo re ni o mo pe orilede cote d'ivoire na mo pe won lo ko gege bo se wa lapa ti beye e wa je sare ka si yin leti awon eleti ti won gba lana pelu ti won ji gba ni oru mo idajo ni e je nka haiti o pa new zealand pelu ami ayo merin sodo lana netherland ifarakasa ya lowo algeria ami ayo kan sodo ni orilede talo o di keke to ta luxembourg ami ayo kan sodo le pa philippines iyen pa gun anle pelu ami ayo marun seyo kan gibraltar iyen pa british virgin island o pa yen le pelu ami ayo merin sodo dr congo pelu denmark omi olododo lawon mejeji jota e wo abenia o farakasa ya lowo awon omo orilede israel o pupa si gbe lo ami ayo kan sodo ni israel fi bo ye le e wo now orilede nigeria ami ayo meji o nla ta pa lorilede poland akuku jolo na ni akuku jolo fi eye agbaye ni ikun ogbe kan bi owu jango gege bo se wa latapa ti beye o ni mo se ja yin beta e wa je nkan ta won obirin si yin leti tori pa won obirin na gba ti won lana ninu idijo lore sore myanmar ati ubekista lo fo oju ya e pelu ami ayo kan sodo iko egbe agbabolu china obirin an farakasa ya lawo awon omo ta gbo pa jagun russia ami ayo meji se yo kan ni Indonesia awon fara Singapore ya lowo ko egbe agbabolu Singapore ami ayo meji sodo o na fi pa won Tanzania di tata o ta Malawi bi en ti o leleda ami ayo kan sodo le fo Jordan o pelu Malaysia o ni ko si fo omo yan mi ere na se ni Mali o de fun labi ayo merin si meta iyan gaga lapa ti beyen gege bo se wa lapa ti beyen bo to ti ja yin beta ja yin kale aja aja tan se ija ni dale ni gboraye o ya se ka mo lo ni abi aduro a le sa lo anybody lodo ti wa o pon le bi yepe o plenty pa o bibi o popo o piji o po gan wọ́n lè gbé gẹ̀ẹ́sì kò sí dúró wò bó ṣe ń lọ àwa ń bá dọ́gba ni ìyẹn látàpá àtọ̀dọ̀ ti wá ń bí ó yẹ pápápá ẹjẹ́ láǹfààní láti mọ owó ọyìn sínú ìlápá ti bí ẹ wò ó ọmọ tó ń sọ yẹn ó tún ti fara ṣèṣe ta ni Nemada Silva Junior ni ohun àti injury 5-6 ni wọn ẹ wò náà ẹjẹ́ tó sáré so eléyìí àwọn agbábọ́ọ̀lù láti inú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan káàkiri lọ́wọ́ yìí
ta ba soro lepa awon agbabolo lati ni ko agbabolo kankan na nlo si fi aye agbaye nje je mo bi pe ninu ko agbabolo Manchester City agbabolo to to bi mokade ni ogun 19 players o lo nlo si fi aye agbaye ninu ko agbabolo Bayern Munich 18 ni o ninu ko agbabolo Arsenal 16 ninu ko agbabolo Paris Saint-Germain 16 ninu ko agbabolo Barcelona na 15 gege bo se wa lapa ti beyen o ya mo to ti ja yin lori ti yen e je mo te waju ka je mbo ko lo fa eyin temi mo bo lojo po facebook yi diamond 812 tv o le mo wo mi gegegede o ti set jo fado set ti set re oye papa eyin temi gbogbo le gile mo ri yin be duro re adamu e foro esan na ni erupa na yo gbale oye latapa ti bi ta ba soro nipa ko igba gbawo lo crystal palace ani ninu ko igba gbawo lo latori le de gezi awon ni ko igba gbawo lo kerin ti agbawo lo won poju ti won lo si ife eye ile adu ife eye agbaye e nbere pe bo ni e mo gbagbe pe man city la kokko 19 player ni arsenal tele pelu 16 player iko igba gbawo lo manchester united manchester dodondo awon ti michael carrick awon yen 30 player ni o nigba ti ko igba gbawo lo crystal palace agbawo lo to bi meji la ototo o la won yen pe ko le to je pe yo lo si kini yo lo soju forilede baba won iya ninu ife aye agbaye eleyi to ma waye o kujo meje abi e je ko ma lo be o ya ko se duro wo

0: pa o ya mi orojo mu so logo akoko de npe mi ni papa mara collectively iyan latapa ati be yen ni o ya latapa ati bi aje sareja yin eyin temi ngboro aye abule sowo jazz number 1 jazz gbogbo opin le osun o da mu oforo sana ni orupa na yo gbale o yo duro de o yo fe show yo shu shine mo ri e daada lapa ati be yen se yi lo mo ga la gbogbo ta akogun ko so mo na ti o jose e ka ku wo soke fo president do eyan paso o ya jaye juba mi up jazz ajas ko di wire ni ti se skoli loju bosa temi to pa fo ni jo loju akoraye ebu ko lu su kobra loju ilupeju an le gbege sise awon ti jazz tokan tokan won duro de standard gidi gba fere bimba o ya papapa ere gbogbo ese witi awon ti ko gbe agbo bo lasena awon na ti yoju won de tin shine face won ojo bo trade press awon ti ko gbe agbo bo lasena niye o ya mi o white ba mi comrade o ye kole ebe arabambi o white case paper inyo loju akoraye lo araba mi gbegbegbe number 1 gunners gbogbo opele osun oya jaye lo lapa ti benye brother mi oya mori emi oduro re obj e bora gbogbo oke pa to fi dare gbabu etagumodi araba mi amuta awon yen jaye ju awon ti gunners niyan tokan tokan oya brother mi loke leko lo an ti duro re do fere bi nba number 1 gunners ni gbogbo ye majani de tori pe comrade primate senior apostle tunde ajijola laniyan aji awon ti bo niyan ke awon ti gunners niyan number 1 gunners n gbogbo ye moja niyan o duro re duro bere bi n ba ni ye moja mo foluku lo sodi o ya mi o ne wa yin ti brotherly e jaye lo lapa ti benye o ya moda siru balogun number 1 liverpool gbogbo akoraye o ya mo jaye lo loju raye o ya ko se duro wo bo se n le mi n ba dogba ni eyin temi gbogbo le kile o ya ja ka jo se ka de boko lo fa ko lo fa fa ko lo fa o ya baba mo gana up manchester united manchester dodondo mi o wa yin ti e damu e foro e sana ni erupa na yo gbale e je fo fere ko doge lohun ke ma se lala fi bobi oko sokoto tori pe mi o rojo mu soloko akoko de nko mi ni papa mara gege bo se wa latapa ti bi e wo ozi mori o o di vilede awon agbebolu wo awon agbebolu to je pe awon agbebolu to je wipe won ni lanfani la di jasi se pa ni ninu ko gbe gbo lori abadidi to ni sugbon kin to wa be e je sare so le fun yin o wi pe to ba ti di fi aye agbaye lose to nbo yi ta ba di bere ani wi pe to ba ti fa ju tro o ni ju 5 seconds lo ti countdown yen ba ti pe a gbe fun eni to ba je eni keji te jo ngba ni iyen opposition ko le ye lapa ti be yen o ya papapa to ba ti fa gba go kiki o ni ju 5 seconds lo o ke se pe kamule kan wa ma se robo rebe aye re oyo o ya latapa ti be yen tan ba fe yo yan e ni ju 10 seconds lo ke fi se gbogbo robo rebe tesi oda lara re ni wi pe eni tan ba fe toju to ba ti fa ju bi to ba ti fa mo to bi seju kan e gbe bota lori papa lo mo toju e leyin gege bo se wa nu en to ba da so bonu tabi to dewo bonu to fi soro e te ba ti ri to gba kaadi jade ko lori papa e ma joya lenu esi mo bere pe ki lo se ese re na ni po dewo bonu gege bo to se wa lapa ti be yen nje je mo we pe fi ar yo mo sayewo kona yo de to mo sayewo se ko yellow card gege bo se wa lapa ti be yen o ni mo se ja yin beta e je ngba bi wole fa yan nana to gbo nje fe gbo to ran ti gba plate e bo ko gba bo lo ni didoti o gba bo lo ni mi master da gidi gba ni e ba ki awon mo nigeria tan lanfani lati gbo wa
1: aki bobo awon eyan wa to nbo akakiri abaye ta ba so pe aro a ti so to ba je aro la wa yo ro wa lorun ta ba de so pe e ka san a ti so o san wa yo san wa ezo da le to pe e ka le na ati so ale wa a fi alafia ati ilera a fi lo ayo deji so ni bara duro kom
0: o ya e je ka wo ofe ti ajo fifa se akoko ofe ti mo koko fe je ka ke ti mo fe je ka koko gbe yewo o ni pe n to ti ma awon agba bo le lara wi pe ka fe soro ka fowo bo enu se se ka di ni po bayi
1: e ri pe kini yen sele nigbati kin pe Real Madrid ati kin Benfica ti idije yen to de di
0: de Cristiano
1: e be ni awuye o ya de ri pe e to se omo orilede Argentina to fowo cover e de ri pe idije yen o mu awuye o ya dan to je pe o si mori ogan an fe le an fun ni kin an fun ni card e mo jade ko lori papa oro yen o de di kin ni owo wu o di
0: o di so atayan yen
1: so atayan yen ile yan pepe scatter o tu scatter to lo fa sugbon nkan temi kan ri ni pe ofin tan gbele ofin gidi ni nitori pe ta ba wo ere daraya bi ojumo se mo si o na ni awon atunse e mo to da to je pe ade le je iwulo fun won sugbon emi wo pe opolopo awon player na bayi an ti mo pe ko si nkan ta ma ekeji ni pe ti kin to ba ti fe ju
0: eso
1: ko doju kin lo 5 seconds lo
0: iyen na ko ki kin ko godo just seconds lo
1: e mo ko doju kin lo
0: substitution 10 seconds
1: 10 seconds nkan to da yen nitori pe eh igba mi wa bayi to pe titim kan ma n lead boya bi 1-0 ato ba ku bi iseju meji meta tan ma pari dije awon oluko an se wa ko player marun wole o merin ikan le ma fi owo ma tu
0: bata
1: eh a ma tu bata elomi time e lo wa ma wo so dada e mo da ma wo so dada e de pe ere daraya de ile e mo oni akoko to pe arin a seconds bi 20 seconds at 30 seconds nkan le sele eyan le score emi wo pe le a tu je wuri fara player yin pe a de ni ikoro eni jam emi tun ti wa na to pe keeper gan to ba ti se lese ki se pe boya e kan wa lo ba oluko eni ta ti ejo ma ma soro a se mo gba mi na awon keeper ma dogbon pe o le mo se ran tan awon player a lo ma ba oluko soro emi wo pe ofin tan se yi ofin gidi a le ko awon player gan a le ni ko ra eni janu pe gbogbo nkan ti a ba nse yan pe awon oloyibo de ma soro pe anytime is money
0: so e wa je ka wo nkan ta won yan so wi pe ta ba soro nipa eko egbe agbabo lo ile to je pe awon eyan foju si lara pelu ife ye agbaye yi won ni looto ati lododo pe orilede spain wi pe won na da o pe sugba won ti o je pe awon ri lokan won pon nilo eju pelu sisi won bayi bi pe eko egbe agbabo lo orilede portugal ati orilede faranse ni ni oye tin ta le yin le mu ninu gbogbo iko igba bolu tin le pe eni nilo e ani pe awon eni gan eh awon ni mo foju si la pe o sese kan gba brazil na ti gba ti pe o brazil na ti gba ti pe orile de spain na
1: korea japan 2002
0: orile de spain na awon na o kere
1: spain 2010 o south africa 2010
0: awon na mu na lenu lowo yi france orile de france
1: awon si gba ni 2018 on to the final 2022 argentina na
0: argentina na ti gba portugal o ti gba o ye ja wele
1: eh ti ki ta ba wo idije ge world cup oju we te boya o se tun kan gba dan so emi na mo pe o se se kidije paja si Europe emi na mo de wo France Portugal ati Spain ikanu awon meteta yen oni o ye ko gba nitori pe ta ba wo kin ta ta kun tan se atawon kin tan ni player tan sugbon nkan ti eru kan fin ba fun kin Portugal ni pe oluko to wa nbe yen Martinez ko ti ni riri to ama nkan to se ngba to wa ni kini Everton ni pe atan bi to ti ise o se se ki yen se abo igba mi na oluko pe boya o je omo orilede ta bo gba bo o fe da pe kini yen ran oluko kini o faranse lowo nitori pe o gba bo fun France an de jo gba ni France 98 ni o iriri yen wa be de ri pe o na to ba ti pari dije bayi o nlo awon agbese yen fun side o je ko ya pe awon France o fe da pe awon player awon to ngba bo e mo tan de mo kan tan se amo ta won takun na ti o na se ngba to wa ni kin ni kin Madrid e mo champions le meta nkan de mi kan pe Portugal fun kin Ronaldo ele lo ma fe je anfani e mo to ma fe ni mo je ri pe ifanfa ma nwa laarin ati Messi pe gba Messi gba ohun o gba emi wo pe ile na o na ti o ba si anfani yen lo o se se kan le sumo be amo kan to se ti won ni ele tan pari e mo Morocco lo na won gba yen o de dun won 1-0 an de gbe won yen sugbon emi ti wo ele tan ma bere ni o ti tan bo pe tan ba gbianju tan ba kan le gba o se se kan le wa boya bi semi final
0: iyen ti lo e ja wa wo le adulawo lenu gbogbo awon orilede to lo ni le adulawo
1: eyan mewa
0: orilede wo le ro yi pe boya yo fi be ni kimi ti o ni tumo ti o de bi to lapere boya bi orilede Ghana nkankan
1: yemi o ri kini awon Ghana yen orilede bi meji meta temi se foju wo
0: en nkan so fun mi wi pe ta ba ko awon player Diamond FM jo to je pe mo place wing mi gangan ti o je wi pe se wi pe kini wi pe
1: awon JD ti JD kan ba top strike
0: wi pe won bi Ghana da wi pe won le je lo ni bi ti Ghana o dade
1: ti kan ta ba wo Ghana awuye boya na abi je ta pe e tu le lo mu kan party pe ran party after party pe pelu nkan to nkoju as we bi o se yan mi sugbon an wo pe awon Ghana ki se Ghana ta mo bi odun mewa ti kin ton se ta ta ni kin ba South Africa to pe an fe sumo kin semi final ko di pe Suarez o fowo ko bo
0: Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú pé ẹ ti rí àwọn nǹkan tá a ti pẹ̀ pẹ̀lú láàárọ̀ tún ní gẹ́gẹ́ bó ṣe wà látàpá àti ibẹ̀ yẹn ó yẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní mú pé wọnú ara wọn 0916159111
2: Ẹja wo bọ́ọ̀lù kà ní méjì náà. A tún máa sọ fúnpẹ́ ẹnìkan kò lè ṣe dáadáa. Irú àwọn Morocco ní sẹ́yìn pa mú Algeria, a mú Egypt náà lè sọ. Ghana náà lè padà sí dáadáa. Bóyá dé àgbo ògùn lè rìn jìnà.
0: Mo gba gbogbo tẹ́sọ̀ ṣùgbọ́n Ghana ò lè ṣe dáadáa. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún
2: yín. Àní
0: kí n ṣe bí ti Ghana ṣe.
1: Àní tí ọ̀gá ẹ̀kọ́ bá máa dá àṣà ti
0: Ghana Timo Ban, Moses is 8, Timo Lotu Lassi 4. Timo Lotu is 2 and forward.
3: I'm going to go to the Netherlands.
0: Okay, mo ti yoba yen Mr. La e so pe ti lo. Akuda matata.
4: Babu ala.
0: O ko yin bo le tin pe.
4: Agbeni James la to ko yin.
0: O ya, eyin ti Chelsea.
4: Ah ah. La gba t'Olorun Ghana lo ma gba.
0: O ya mo ti gba. E mo ko bi ti ma ti lo wo mo ko yin
4: se ni. Ah,
0: esu lo wa le yan awon yoku. Answer da mewa bi Chelsea. Sorry, I won't go out to Jack and I won't go back to Jesse Ladder. Me, I want to go to Jesse Ladder.
1: You are here. Also, I told you, you are here.
0: I just said, Franco Master Tuno, Francesia, Rao Asensio, ati Dennis Abalosi, oni koda bi se pa fi agba paro, Olohun oni lo won ka ma lo, oni ma gbe keke re lo, awo bo siri ma, o ye dozen to wa le, 0916151011, se ro pere ka di o lo falafala, nigba ta won agba bo lu ba bere si ni fowo bonu, 0916151011, o loju opo te fi lafane lati da si, e bo ko lo ba loju opo Facebook yen, eyin temi gbogbo le kile, o ya mi oni wa yin ti, an to ti de be, o ya kuna ma ta ta da lo wa nbe.
3: Babu wala.
0: E so sai ko ni radio yin.
3: The prince.
0: O kan yin bada ti pe.
3: Ayo lo so lati Leisure.
0: O ya.
3: Mo kan je wish you ma te do ti Portugal ba le gba World Cup. Bo pelu awon ofin tan file yi. Ah, ko to ma won player yen lara a lo die.
0: Yen lo fa.
3: Da fe wa yin to. Tori ko to mo wa lawo ma se die. The prince.
0: O ya ba mi.
3: Ani do tuku lo ran ra wa na wa te. E ma worry.
0: Ah.
3: Let you better.
0: Ah, ti mo tun ti so ko mo tun ti fe se ti Chelsea. Ti mo tun ti fe se ti Chelsea next season. E tun ti n ba bo o. Gbogbo awon eyan ori ah gerin da ba n bere o. Okay, lojo opo Facebook, Ilamuda, lati Bafo. O ye o ti wa nbe. O ni ko ni re mi, ko ni so eyin na eyin ti mi. O ye aloko Pascal Olayi tan. Awon yen duro de re organizers. O ye mi o ne wa ti. Yusuf Mutiu Abiodun, o wa lojo opo Facebook. Alatoji dade eyan mi ni, lataye igbaju Ekiti. O ya ma je loko sawe. Ademu Kayode Aregbesola o duro re duro mere bi nba idowu baba lola gbogbo won na wa lojo po Facebook akuna matata ta lo tun wa na bi akuna matata
2: babu wahala
0: e ti wa na gba na
2: lati lesa of Chelsea
0: o ya
2: sorry the prince ajoba mu kan le tan ni pa pata lele yo
0: o ti tan
2: gbe bo se nlo ba worry
0: o ya e wala
2: body ko ba to fa won gunners kan wa ko bo se n gba Champions League owo Chelsea mo ni ko ba mi so fun won gba yen
0: e sa ti lo gbe bo di nitori won o ti tan a si ti lose o ya kilo ba se le gege bayi
2: ah sorry lele ita ko si ni glad yi iyo gidi ni fun Chelsea o olohun
0: oda
2: e ku eto
0: oda and zago lori track o ya ku number tata
3: babu wala e ku eto
0: olohun to ko yi bulletin pe
3: oju oluwa lo pe o lati mareke
0: ah oju oluwa gbegbegbe ba mi
3: ori yin wa nbe mo gbadun yin
0: o ya
3: ejo bo ana ti supa gbani mo fe soro npa re
0: o ya
3: ejo se o ti le gbambi bo yin ati pe kini account gan mi ra yewo
0: tutu ni mo ti ka Poland
3: okay friendly match ba won ton friendly match mi
5: awa ati Portugal na ma play yen ko fe
3: okay ese e ku eto
0: Oye je ma velese lola aro toni akoko ti komi ni papa mara collectively de tori pe ko se duro wo bo se lo the prince emi n ba dogba lapa ti beyen akoko ti kwa papa mara laaro yi to ba ti di ojo tuesday ti nbo orile de nigeria npfl ko sa gba ball kan to lo wa je pe ko si agba ball kan to wa latoke ta tin gba ninu league orile de nigeria na o so bi league wa bi o se rese wa le to to ba ti dose ti nbo ayewo iyen latapa ti beyen loruko ayedeji so ni bareta jose lo roto ni adiwale adedayo lo ko ti mi titi digba mi ta mo lanfa ni lati tupade ara wa o ni mo n dagbere fun yin pe bye for now o dabo

0: baba wa lagba yi won lo ti won asubu di won lo ti won basaru lada nba won lo ti won
1: sheikh muhammad buhari ibn musa jiko bi wa to de o yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala petepete wa siti tabara ni tabara oko ashabul janna ijo awon eni aljanna awon wo gan lo ma aljanna kini wa ise se oro se sito le gbe ni aljanna peki peki ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e lori kan diamond 88.7 fm ilorin sheikh muhammad buhari ibn musa jiko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni ajo emi oro olohun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo la mi si thursday na go ba kan la owuro sa go meji la osan lori kan ni diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola ashabul janna pelu sheikh buhari o ma musa ju ko bi wa bismillah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين أرم بوكو جشن لا محمد Olorun ba wa ge ojise nla Muhammad Olorun ba wa ya fi ojise nla Muhammad Alekun kere Olorun Alekun gere Olorun Alekun aburujin re Olorun Alekun amojuku ro re Olorun ba wa se gbogbo e fo ojise nla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Olorun wala be ba wa ke awon sahaba awon muhajiruna gbogbo awon ansar ati gbogbo le annabi pata omo iyawo omo olorun ba ke won papo ma nabi olorun wa wola be ba wa ke gugu awon ti wa na ba la toro afagba sheikhana tajul adabi rahimahullah olorun ba ke won mo ba le won je olorun ba wa ke ba wa la ji agba ni masin gba olorun ba wa ke won ba wa ke alifa kini ba wa ke halifa keji leyin baba ba wa ke halifa keta leyin baba olorun ba wa ya fi gbogbo won olorun ba wa siju anu re wo won ma kaju anu re ku lara won olorun olorun wa ba wa ke baba wa oni wa si agbaye rahimahullah olorun ba ke won atawon to bi won ba wa ke afa won ba wa ke afa afa won ba wa ke alfa alfa afa won Ola la ilaha illa Allah. Olorun ba ti ni o ke won ba wa ke baba wa lagbaji. Ba wa ke baba wa lagege Olorun gbogbo won ni o ba wa ke patapata patako mo kene kaka. Ati gbogbo awon eni Olorun baba wa gbarigido mo ni o. Baba wa o ma hia ni o. Kumburi karatu ni o. Afa bube ni o. Baba wa labidun ni o. Baba wa basharu ladan gba ni o. Baba wa ni ba ni gbogbo won be. El baba won wuri di baba wa laya gbogbo won pata baba wa nle abi kan olorun ba ke gbogbo afo afo loko nla olorun ba ke gbogbo won ola la ilaha illa allah gbogbo won wali olorun ta ka lehi ta ko olorun ba wa siju anu re wo won gbogbo won oku wa tin be ni tekini itekeji olorun ba wa ke gbogbo won pata awon ta sin waju ile awon ta sin sen ko lele olorun ba wa ke gbogbo won eni o sun eyin o di And you so country me. Olorun ba ke gbogbo won. Ola la ilaha illa Allah.
1: Amen.
0: Olorun Allah. Baba si daada alekun ore fun baba wa lolowo ba lu lorin. Sheikhu wallahu ya'simuka minan nas. La takhafu darakan wala takhsha. Wala hawla wala quwwata illa billah. Be lolowo mo se fun yin baba wa ba lorin.
1: Amen.
0: Olorun mo pelu yin gbogbo gba.
1: Amen.
0: E ni ri damu.
1: Amen.
0: Ko ni fo mo damu baba wa ba lorin. Ko ni fi lorin damu baba wa ba lorin ko ni baba wa ba lorin damu wa lorin na
1: amen
0: ola la ilaha illa allah baba wa fi olu agbalagba daada gbogbo ore tolorun se baba fi olu olorun ma je dojude
1: amen
0: gbogbo eyin ni le ise ohun ni le ise gbogbo nti baba fi lole olorun ma je obaje
1: amen
0: gbogbo okowo baba olorun ma je daru
1: amen
0: bi oba daru olorun ma je jona bi oba jona ma de toru nbe olorun
1: amen
0: Ola la ilaha illa Allah. Ola gbogbo awon eleni sin jeun latara gbogbo nti baba fi lole.
1: Amen.
0: Be l'Olorun o se fun yin baba.
1: Amen.
0: Ba ina la shadua fun gbogbo awon ti ma reti eto ashabul jannat humul faizun. Gbogbo yin pata lagbaro Olorun inu awon alfaizun. Olorun o fi yin sibe.
1: Amen.
0: Ola Qur'anul Azim. En te ma fun alebun ta ma fa mo yin Olorun o jo da fun gbogbo yin. Ola Qur'anul Azim.
1: Amen.
0: Ah gbogbo awon agbalagba agbalagba darugbo kankan nle kankan e ba daju ko bi e ba awon agbalagba daada agbalagba oloriire e wa e kari gbogbo bi ta awon agbalagba ba n wa be ba daju ko bi e ba awon odo daada awon odo oloriire e kari gbogbo adugbo ta awon odo daada odo oloriire ba n wa te ba daju ko bi e ba awon eyan daada e kari gbogbo adugbo ta awon eyan daada wa ola mo sa sori e fun kaluku yin
1: amen
0: ola la ilaha illa allah amen ah oro wa loni lori eto wa ashabul jannat ne diamond 8.7 your shining supreme station ta wa yi atayin tan ba nwo wa ni enwo wa bayi awo le ri yan me enwo wa o na npe ni Facebook ni en te mba nwo wa lori e te ti ma search pe ah diamond 88.7 fm okwari te ma wa kadara bi tin soro yi oju te fi nwo wa o ni focus ni sare e ti te fi ngbo wa o ni di ko si ni sai gboro ma
1: amen
0: la ilaha illa allah ah ah olohun o
1: allah
0: gbogbo adabi ya aye pata akin pe ko afera e ko ara fera ku baba wa khalifatul adabiyyin baba wo ash-shaykh abdul qadir habibullah musa kamaluddin rahimahullah
1: amin
0: aki baba wa na baba dada alifa nanu aki won pupo ogun olohun kan se lara gbogbo awon alifa wa ni be ba le alifa koko ohun na ni tun benbe be ba ni khalifa awon elekeji nu ohun na ni tun benbe be ba ni khalifa awon eleketa nu ohun na ni tun benbe ah be ba ni khalifa elekeri nu ohun na ni tun benbe
1: allah
0: awon tin lo bo ohun na ni tun benbe bo lo be soro oba je ni oba jaarun to yo oba to ni ko nbe lati bi ti baba wo ba lo rin to ni tin joba abonu ba enikini enikeji eniketa titi e wa ideri mewa baba wo ba lo rin joba abobe ni oba lo rin to ni won tin joba abobe un lati gba un ni olo madam wa lafia oba lo rin
1: amen
0: mo si ki baba wa imam male eku eto eku amole dani olohun ni je obaje
1: amen
0: aki afa wa baba wa gba baba wa imam gambari baba lamana akiyin kupo be la ki afa wa janasi be la ki baba wa alfa rabana gbogbo yin olohun baba san lesan
1: amen
0: gbogbo yin te ba wa kedun baba wa khalifatul adabiyya tana olohun baba wa shanu eyin na
1: amen
0: iku se fi yoyan baba iya egba aburo iku o se fi yoyan iwo lo emi na lo mo wule jenu re odun aninu elomi asi dun e ba ni lagbaja ku awon ti ma se ba won ye ge olo ye won wo dada ko ye kan ma gbe le arin wa mo ma nabi adama lagbaja ku ehin se won olohun o na tun lonu ah ah won wa le ko ni abi won lo kanu kini dun ti e lara pe nikan ku to si mo pada agbada gbogbo wa ni fila gbogbo wa ni buba gbogbo wa ni sokoto gbogbo wa ni a lo emi ati wo to n gbo mi loni nisin boya nu en ti o wo ko to ni lawa won ma pe ah o ti program la ro yi kilo ko olorun pelu yiun ah awon kinun fun alana kilo ko olorun pelu yiun ah ana won di le mu ile won di mu abolorun fi won se aru mo jebe olorun fi o se gere wu be ni ohun ni gbogbo nkan be lowo e gbogbo nte yi di mowo loni ni yo ye yo bo lowo yin ipo baba mi mo wa o ku nbe brother mi ni won ku nbe mi no wa bo be o ku nbe nle wa ni ni won ti je mo si wa nbe nu o ku nbe gbogbo eru ibo ti to yi emi ni kan ni ma control we eni ko si gbodo soro tin ba soro eni ko si gbodo gbin mi ba nsoro de ri pe won tin gbe latoju yin ni eh ri pe won tin soro latoju yin ni won fin se wa ti fun yin pe ah one day you will come out my dear friend o ku nbe hun won ma fi kuru alahu ranse si wona iwo lo wa hu wa bi kuru alahu tun o ke pelu oka to da ni bi kuru alahu tun won ma ke pe saja ke koni badi ah wona lo huwe kale o ya ba nke bo laarin lagbaja to ku ato olohun se wa ri amo bo ti se ri eyin lo wo eyin ni o wo eyin ina lo wo ke wa ma bere ni nke bo leyin baba lagbaji ti ri a ma so fun ton pe a o sinu aye ni latodo afa le ba kini taju le mumini radi Allahu ta'ala anhu
1: amin
0: lati beun o ma wa gogo mo kondo aye o wa bia o wa nbere ki bo leyin won ti ri bọlọwọ ba gba fun won yo ma lo bayi o ye ko ti pa ne aba ba bere pe bo leyin tore lo mi o moro so bo le yin allergic amaru si ari ah ah eyin ta fi toro ni iwo no wo ni eni oba kan to lo ti e tan to lo ah ah e ba wa olorun la ndo oro gbere kan se keke eh won kunu eh ni ne temi re ni gun owu dakun emi ti e ti gun na ni e to awon tin ku baba wa ma wule binu soro pe bi won ba ku kun oku ati ti oni owo dakun dakun ma wo eyin o to soro omo musa ma wo eyin ko to soro iwo na to ngbo mi ma wo eyin ko to soro bo tin won ma fe pe o le ki ama so tun pe ko mo lo na le ki ama ma ja'alna li basharin min qablika li khulda afa imta fa umul khalidun kullu nafsin dha'ikatul maut fi ku yo yo iyanule ma fi ku yoyan o ko da ba ni wo re o ba da e lo yanju en waju olorun ama ma fi ku yo pe alhamdulillah o ku aso o ku won bo wa wi be fun won na pe aso o ku ai fi ku yoyan awon olorun adan tin jabara ogbo bo ti le wu ko ri imo lo ni ni owo lo ni ni ola lo ni ni ipo lo ni ni nbo ile ro ni awu to ori lo ni tin ro okan bo wa ro fun o ni ri iwo ti lo yo ma ro leyin lasan ni awon ara aye ni mo ko ha ibekun ko atan ma ja'alna li basharin min qablika al khulda en ka deni ka te mo be lo gbere iwo oju aye ni tinu re nnu para lekeji re ku iwo oju aye ni tinu re nnu pe babe egbe yin ku iwo oju aye ni tinu re nnu pe ma mu yin ku iwo oju aye ni tinu re nnu pa fa won ku iwo oju aye ni tinu re nnu pe ha ola isa na nse ro won ni jo bombe awo ma toro pe ko ni bombe gbogbo to ba se ohun nu ato olohun nu ni e ma toro ko olohun fun lafia ni kilo mo ti o sele si wo nbi oro tin bo nu paka yo ma be lo gbere pe activity pe yo ma be lo gbere ni baba de nikan ti o ma be lo gbere ti o ni ku anabi muhammad ba se be
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko bate nikan je ko date nikan ru ko kete nikan gbogbo radarada ni ati koko nu okan ti e ngba wo olohun fe to won fe wa ti sira be ba sa do e be ba fola re be lo boya lo le gba boya lo le gba pe afan afan nabi muhammad afi be lo be ni ama ki ngba na ma fa fa kini be lo ama te eri ero kankan won e shiriko eri ko san ni won je afa oru kan mi won je baba wa khalifa
1: rahimahullah
0: tana olohun oba wa keyin yo si ba wa geyin yo ya fiyin fa nabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko sini o le rin teri o ni mi ko sent laye lo ni ona ni amro olohun nikan lo pe gbogbo wa la lo e ko la ko leko e ko kola e ila te nbe lara e ko won ewe te fi su na lo kola ntolohun ba ti se o ti senu ni nkan si kodo re ko ko won ni se ah ala wa ni afa emita ntun sinani ah ah ki won se kilo ju ti e to

0: baba wa khalifa yi
1: Allah
0: Olorun ba wa ke won
1: amen
0: e ri pe omo ta baba omo ta bari to ba pele iya re nle to ba wa si asoda e mo bu to wa si asoda afi ko le bu afi bu en to ke ba yin omo yi wa bo be ohun ni magaji kan ohun ni balogun kan ohun lalagun wa kan ohun ni bale kan ohun daudu kan
1: nitori okan
0: ohun na wa bo me wa pe gbogbo le yin won tatan ni o si keni ti o bi mi oro bi ko baba to baba wa deni kan to baba baba lo mi kan kan
1: ba ti e fe wi ni pe nti baba kaliku ba se na ni o se
0: kan je ti baba gbe me ba soro won ki o gbin ku ni o se bayi won ni ah o ma wa be ni bi baba re ba binu tan yi pe won lo bu epo peregi kan ni won da si lagbari ko to wa di pe yo ma sin o san ba ba yo ma role asigba baba wa ni o

0: Ebenezer lazy.
1: Ah,
0: and everyone ema soda do kuyin ema.
1: And everyone Muhammad ema soda da wo kuyin.
0: Eni ti o ba ti so be ono barambi ti o fe tori ko tara nabi nu.
1: Aba we was la, won le je o ba ti soro ku to ku ni daada.
0: Aha, kele do. Yo bara re mi ti o fe.
1: Won ni e bara yin bi ti e fe ni.
0: Tori be ti ri elomi gbogbo nkan to ba sele ru e laye ki ri daada so tele.
1: Won tori pe elomi gbogbo nto ba sele n daada laye ohun oni riro ye leyin ro.
0: Be ni. Oh, no, you will be it. Oh, no,
1: you want to be bold and you see a no chili if we learn how far we was.
0: Come on, I was if he meeting sorrow at anything bank or already in your muscle.
1: I was not one of my was if he a minute or at anything
0: or
1: already in your mind.
0: You're going to go to the TNN.
1: To the TNN. Allah Akbar. I was love. I don't want anything I can see. I don't care about our liver. I don't want to answer. Eh, Goni, only inna lillahi ta'ifatul karima.
0: Inna lillahi.
1: I want to come back to my genuine loan to say, ha, you joke anyone. You are like Melissa in one of the alum. Hum, awliya Allah. All I want to hear. Babato go ye ni rini. Babato be ye ni rini.
0: I want to talk to one.
1: Anyway, I want to walk Besseluri in Kari, Iniri, Iwari. Allahu Akbar. Wa asfiya uhu. I want you alone. Wa abaduhu. I want to listen you alone. I thought it was lamb. Wa atkiya uhu. I want to pay you alone. To my bed alone. Alladina la yufsiduna dunya bi'ilmihim. Ado yoke mo ba yeje pelu mo won baba wa khalifa to gbese tanayi won benu won won benu won won be laye bi to ye ku mo ti ma ju bombu oro won baba mi ju bombu oro
0: awon na ma ju ni
1: won si ma ju won baba mi ju bombu oro
0: e ma nto fa ni pe awon eri ai daada won ma ri.
1: Okay,
0: ento fa nu
1: nti je ki oro jaja ti o jaja
0: en bo ji pe daada la won ma ri. Dada lo lo si orisun won
1: nti eje won so fo ku so nti eje won wiwi ku mi
0: to fa nanu
1: nti eje won otutu kutu
0: awon eya were nbe
1: o wa bi aqwalihim koda gbolohun won afa wa islam e ni banti oda nu gbolohun won olomo sa ke aliva to lo yi
0: majele ni no baje
1: majele ni no baje olomo jo baje ma jo daru ma jo fo iwo lo
0: to to na mo to ti lo kun won to lo lo ba ke won po
1: ah ah wa bi asrarillahi le a'zam koda asiri olohun tun wa ni asiri lowo wallahi tallahi won fi saida toruko mo na ti olohun
0: awon ni kundibu
1: won ni
0: awon ni gba to mo lo ma kan je mo to Thomas ni
1: eh won kule ri kan tu Thomas ni bi baba won na ti kule ri a tu Thomas ni eyin te ngboro ase abuja na lo ni eri a fi ndaru afa wa famautuhum musibatun azima iku awon eyan to ba ri ba ti kale yi o musibatu tobini faqad akhbara nabiyyu anabi wa muru anabi mfuni ro pe anna allah ta'ala daju daju olom oba to la rega yakbidul ilma biqabd al ulama eri pe mo to nkan malai
0: ma to ba po ju nisin ntin ba so lefi ma bi to olohun bi ti satani ni
1: la ilaha illa allah muhammad rasulullah awon ni olohun won yen ma tin wa lo laarin wa wa iza gabu yen ba tin koja lo tin won lo tin o si laarin wa ma itakasa nas ruusan juhalan awon yen wa ma mo ka ti o ti o afa a ma ba ba ti pe
0: ekun tin pa ni nisin pe gbo tin sele logodin yi awon anji ni gbe npa ni yi awon wa pe esadua eke qurani
1: lamo to loyi
0: awon to loyi ba won ti se nu eni o ba ku laye loni ti o ba ti manu tin ba ti ran nkan mi yato si yun awon yun isa fa to olohun ati wa le total so gbe to ni se awon o pe jori ke ja sadua le ri nkan bayi
1: ah
0: awon eran ti adua
1: won eran ti adua
0: ko da ko so ro eyan to lo won ile sadua ma awon eran adua se
1: se la awon
0: eni o ba ti ro awon iro awon laje agba to lo olohun sa ba ke won tan sadua yi tan toro fun won nisin ebi ti wa no ti la fi toro fun
1: ko da mo toro baba mo ni baba wo mo hia olohun ba ke won
0: eni ti o ba ti sadua fa won to lo be bi ti e na
1: mo ni baba mo ni olohun ba ke won gbogbo e mo toro ni
0: adua ni won
1: toro pe ni adua ni won
0: eni o ba se fun eni adua lo hun
1: baba basharu lada ngba olohun ba ke won mo toro eni
0: eni o ba le ni ba sadua fun eni adua
1: baba nle abi kan mo toro eni bi ajoko ina ni baba wa labi on kijipa mo ti toro e bi ajoko ina ni baba wa lomoda mo ti toro e bi ajoko ina ni ewo afa alagbo en salama suba awon ke o ti di awon agbalagba won wa ko yan ke o fa ile o si bi se pan yan kan ko tun wa ko gafa kare won tun lo le o tun da subo ola
0: awon ti ko tan ara won kale ni
1: ah ah abala ko tan awon baba mi ore ni won da da gbogbo aso ta fa lagbo ba wo lo yi di baba mi o ti de lati odun ko ose kan a ko egbe lo fa leyi
0: eko to da ni pe be ni dagbe ja ba ti pere ni e ba pe mo so loko ti oje
1: mo so loko ti oje mo so loko ti oje dakun mo wu nteyin o se mo ko se
0: mo da so bu fun yan mo
1: mo da so bu fun yan mo dakun mo da so bu fun yan mo
0: a so bu ko lodo setan yo le dabo na lorun
1: a fa me waslam won le nte mo da so bu boyan lorun won la so bu ko lodo setan yo le dabe yin na lorun
0: e ti e ni nbe ni
1: a so yi ti e be nbe ni
0: e ba pada loku
1: a fi be kele
0: bi me ba pada loku
1: won ni a fi be ba pada eyin te mo ba te yan je a fi be ba pada eyin te mo da te yan ru a fi te ba pada eyin te mo so yan lo ko te yan je a fi te ba pada eyin te mo ra itan buruku boyan lorun a fi te ba pada a fa we waslam won ni aso ni ku lodo setan ti yin na sin be nbe size yin be nbe setan ohun ibere size o ti won kaluku kale afa waslam awon ta ba wi yastaftuna fayaftuna bi rabbihim afa waslam
0: bo
1: in ko ko ba se fatwa fatwa da da ni won ma se won se wa si te ri nkan munu e won se wa si te ro na gbe gba pe bayi la ha ti bayi lohun tun fe
0: wala ahuka inda il haja
1: to
0: la ahuka inda il haja to le momo ya la vitibu kata badi
1: ye afa waslam o le ma
0: omo ya re kankan
1: afiti bukata badi
0: il haja
1: afiti bukata badi
0: kini bukata to waju bukata lo ni keyo ku leyi
1: e da ko etun wi
0: kini bukata to ju bukata lo ni keyo ku leyi ke tele di bi sari re
1: la ilaha illallah
0: kirun sila e da ro pe awa na lo
1: awa na lo njo kan
0: e wa si adua fun da jo ba emi elimi ti yan ra in la ilaha illallah elimi yan ra ni suratul muliku won se fun baba yi iwo wa ri kulo la we yo kan ke
1: ah ah
0: a je pe awon to ba wa se ru re ti won du bi jenaiza ah olorun ba wa se daada fun baba wa mashhud ramadan
1: ah afagba
0: olorun ba wa se daada fun
1: afagba
0: won ko yele ko pupo
1: ah
0: injo ti won gbe pe baba wa khalifa ku leyi
1: wallahi didi wakati kan lo fin sadu na fin soro
0: won to wa si so ladere gai
1: e ri bayi
0: won to wa gun o sin be awon o kiti wa yan
1: baba wa sheikh mashhud ramadan
0: awon ma ya gidinu
1: o ma ya gidinu
0: to sin yan diwaju olorun pe obo olorun daada
1: Allahu akbar elakun gbogbo en tin ben leten gbon wa lori eto ashabul janna ni da mande 27 elakun ejawa no te wa bismillah kan kulu al gbogbo en tin ban gbon wa ba tin soro yi bismillah kan gbe lokulu allah kan lo ba mu lare lo baba ba wa khalifatul adabiyye
0: bismillahir rahmanir
1: rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad afa wa salam
0: baba mashhur ramadan won ni se ko se ni ti o dupe fun olorun ni
1: Olorun ni o dupe fun won.
0: Olorun ni o dupe fun won. Olorun ni o dupe. Eni o ba si se yi ti oda na concern ni ti o dodo ti e na ti o dupe ti e na fun Olorun.
1: Olorun na ni.
0: Abi ma ke wu lo.
1: Baba wa ji obi ojo. O ka gbogi nnu omo ke wa wa laji agba. Alifulani. Awon na ku awon la afa fun Alifulani te ma ri.
0: Awon ti lo.
1: Won ti lo, won ti gbe won de lana.
0: Allah.
1: Won ni baba wa won ti sọ le pe e lo sinmi sile mi ti mo ko si lo ni ni lolu nlade
0: ah olo mo sọ ba ke awon na won raye lori
1: baba dada
0: raye lori
1: baba dada olo mo sọ ke baba wa aji obi ojo adabiya
0: won san ku
1: cos eh won san ku awon afa gbogbo mo baba
0: won le mi won le lafia won lo ma ki won lo ma ti won
1: afa wa salam fa iza sami'tum maut al ulama al khair baba wa gbo iku awon afa re afa dada afo en lesin
0: ile ma gbayan ma gbayan won ti ma ko nbe fa
1: awon wo
0: ah ile ko elomi
1: e dakun iru wa
0: won ile tin gbe gbogun tin gbe bomi awon kan be ko do se de ninu kanu awon ti awon en to je pe won a du leri qur'ani ma we
1: ya rasulallah
0: ah won wo iwakuwa yi
1: won wa iwakuwa agbara
0: be ni won ro be ni kan omo olodun to mo de ngba won bo olodun ni gbe tin gba nkan to won ogba yi
1: la ilaha illallah la ilaha illallah
0: o mi si won si mi be ina ni afa yo gba na ni
1: olodun oro wa ma do wo re
0: ke yo wa ke ma ti pele pele
1: afa wa islam won be baba gbo ku awon afa ton ja afari ka abina abdul qadir ke baba wa halifatana fun baba wa laji agba to lo yi alladhi warasa hilman e to se pe ojogun farada wa ilman o tu jogun mima wa sulhan ojogun katun kase tun jogun emi ni abihi lodo baba won sheikh kamaluddin rahimahullah ta'ala won jogun e lodo baba won ni abuna alladhi bana diyar al-ilm baba to se pe baba ola jabo to se pe ah won ko ile mi makale ko kale ko le ma se kini lin naf'a al-insan
0: allah
1: kamo yele ma sanfani nbe abe waslam ara anfani be kimi
0: ah na le mi na o
1: ara anfani be le mi
0: atenisi awon tin gbo wa
1: atawon tin gbo wa mi na mo ko alhamdulillah mo ko ron awon dupe mo gbe ara anfani be na la won o
0: dupe ta ni baba pe ohun ni ta wa fo boju
1: hun kele to yun
0: a dupe pa ni baba pe ti baba yin na ni ti wa fo boju olohun o fun anru baba be
1: ah baba jabo dagba kan baba dagba kan meba
0: awon mi nbe ni won ni awon sagbako re na ni
1: ah olohun
0: ibi olohun ta won mo nu
1: olohun mo ja sagbako ru afa be oguro awon afa be olon ba tun won se
0: e won me lo mi nanu awon to ba ya buburu baun ma wo eni o ba ya bukuri ki ikuda ko enikan ma wa ki eni o ba ya buburu baun awon mo na wa nto gba ta won nibo mi awon na ta tan si be ko da bi nwo na lo awon teli
1: oluwa o
0: mo ri bo mi lo mo nto to
1: allahu akbar
0: ko da bi pe ba nwo na lo ohun na la won ma teli
1: la ilaha illallah
0: won ta tan ni awon ngba won ri bi kan lo mo
1: eh olon wa dupe olon wa dupe olohun adupe fa inna khulqal walidi tori pe iwa baba yata'atharu min alwaladi yo reflect
0: kodati ya
1: yo reflect lara omo erin kan iwa gbogwa iwa baba ola jagba ini nsele lara gbogwa awon omo won tin je haliva e ba gbogwa eje ko sinu
0: ah iro
1: e lo fo gbogwa epo ko sinu won ko si o
0: ma gbo ni gbo keyin ni o to tin se ni o a wi lasan o
1: hayatuhu ka hayati abihi isemi aye baba wa alifata na olon ba ke won tun lo yi o da ege bi isemi baba wa alaji agba baba won eri hilmuhu ka hilmi abihi ifarada baba yi o da bi ifarada baba wa alaji agba e ma wo nka o en gaba jismaka anna baba abdul qadir ti mo fi o to dar ko ni olon ko fi rijin mi te jade lara wa te jade laarin wa yi be ba lo lara laarin wa fal'un qulu taru nur al hidayati fi afarik
0: Allahu akbar
1: baba be ba lo lara laarin wa la kayi wanze wanwo hidaya olom inu ori pa yin te fi kale afnaita umraka fi ta'dibil insani gbogbo elu alaafia yin elu isemi yin lori pe e sa fi nko won mo omo eyan e fi nko won leko eyan ni yin baba lodo olom olom sin yin leyan
0: amen
1: Allahumma taqabbal a'malahu salihah amon se won tun won se to da olohun ka si dada lodo re
0: ila bi n to ra foriji fun yan o se ni ti o waye o ni mejeji
1: kini
0: o lai da o si ni to da yo lai da yo ni to da baba e pe o si yun ni ani gboku si waju ma kilo
1: ah kan be won baba ta won ko si se buru gaga do ise dada lo se ton fi ko lai ah kan so be
0: be ba wa dada o le je pe nkan tin seri ti won
1: boya
0: nkan tin seri won
1: afa awe wa islam won le nte ba ri to ba ni ngba na e ni di ke sadu afun baba ta won o dada baba ta won fa yesu won ni e lo wo agbari won wo
0: e lo wo alquran fa gfiril ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qi adab aljahim awon nabi olon gan tin to ra buruji fun won awon nabi olon gan
1: a to ro afuruji fun won
0: kilo kilo fa sale tan se pa nabi
1: Allahu
0: Akbar. Efa nabi le mbadi emiri o bale npo Olorun.
1: Ko bale. Ko bale.
0: Ni nje Allah, nti la kai kan o tamu ki bi o ti seri.
1: Wallahi.
0: Tell me se daada kan eru tun ma ba yen. Sa to pa leida.
1: Afa wa salam. Olorun ba wa gba se won ti won se ni se daada. Laylan itan se loru wan naharo. Ati tun se lo san. Kasi daada lodo re. Sabahan wa masaan. E tun se laaro, e tun se lasale, tun se lale. Olorun ba mu gugu e. Se daada lodo re fori ni won ya fi won. Allahumma taqabbal ihsana. Daada won gba wa salatahu. Irun won gba wa siyamahu. Awe won gba wa tarakatahu. Olorun gugu sara tun se tori ti wolom. Masa je oji be. Gba
0: pade
1: anu Olorun afa wa salam
0: na
1: wal istighfar lahum ke yo se tora foriji fun won elba nte ebi ati lo mo pada sin e tora foriji fun won ni o e tora foriji fun won o e si kedun wa
0: ebi run ti yan ba mo pe yan si ki le yan si kabule abi badi omi se le te ni mo ko se kankan me e wa gbe tani won ni je pe yan o se lohun
1: omi o se le ba
0: to je pe kabuli ati badi bi n to ba mo lo po yan leyin re to fori kan le meji e to lohun fi han ko
1: ya rasulullah asika toro aforijin aforijin ba wa islam
2: faman yafrah bi mautil ulama en tin re badun tin yo sensensen pelu ko awon alfa ru baba wa liba ton lo yi koda bi safa e le ri royen be illa iblis wa junduhu afiko se pe shaytani
3: za samita ni wa si bi motif kullahu ruweda kama hashamuru abadadar en se pe lagbaja enu wa lagbaja ti wa ku nisin afa ni se pele pele iwo nu ni ju aye
2: afa wa salam wa ahlu zayg wa dalal bo gba won to se pe radara da ni won se to se pe palapala won se awon to se pe luju ona anu gbogbo e ni won rin awon ni mo se ogun terita nka ile won wali munafikin atawa munafiki eri waman fi qalbihi maradun atawa to se pa re nbe nu okan won won ba surprise for kan won won ba ri di ri din
3: kan to ba pe ti munafiki ni eyi won to loro kan nu o
2: e so
3: munafiki eni o gba baba re leti onu wo wa n ba ya poster papo pe en lo ni
2: ah oye kun munafiki nu
3: eh
2: ofo baba re leti
3: e won ni ako ayi won o
2: iwo na wa wa ga da kenke aja ya photo
3: ejo lodi
2: eh aja ya photo
3: ah photo to ya won da
2: photo to ya
3: eri photo to ya won eri baba re obi o
2: eri baba re obi odo mi le n gbe nu
3: eri baba re ona ni n ba wi eri baba re obi
2: eri baba re obi
3: oju lo ma da ma ma wo kan lo ma wo bo ba da si bi to wa to n se bi po wa lodo won to si da si bi olodum
2: o o
3: o kan to nu
2: olodum ri o
3: a ri o o ma wa o ma bo
2: o ba ba to ya lodo oke awa da mu won ni awa da mu won
3: ni to ma to debo mi lo to re yi
2: o
3: gbogbo e la lo kwani ti yanju olodum ma se lo o pada lo wo
2: yo pada lo wo
3: ohun na ni
2: ha yo para lo wo
3: lo la ni e to da imaran kan si re gbogbo pari ija tin ba ku laye olo e tele bolo tin e pari e
2: bolo tin e pari e ni e pari e
3: ah lagbaja e mejeji re tani mo da le gan
2: yes
3: e wa sori so pe ah baba ku ri ayi
2: alaji bukhari
3: eh
2: afa wa ibrahima tani mo da le
3: mejeji tani mo da wa la le e ko e lo gbe lati pile
2: ehu
3: ta lo so eleyi tele fi so eleyi tokun gba te awon eyan ba ti ri pe mm ma ma kan se be na ni e n wole lagbaje fi legbagbe jale e munafikinu
2: munafikini
3: ama atata fi ya ila amrulillah te ba ti wi mu ti ofe gbogbo yen egbo yen te pari ja ohun le wa baja
2: awa face
3: awa awa boja titi atata fi ya
2: ila amrulillah
3: te o fi wa se disi bitolon
2: disibitolon
3: ama he awa na ma kan wi be na ni te ri godi kini
2: ti won se munafikini
3: eh sin fi dele kilasi fali minan nar
2: negene
3: awa munafikini
2: nbo le ni won wa
3: inu sale sale
2: le ni
3: olo ni
2: se gbo afa we wa la mori afa ni ba se munafiki ni olowo ni ba se munafiki ni omo kewu ni se munafiki afa re ni e gbogbo yin be afa re ni se munafiki won ni e wa ni jegbo jegbo jegbo na
3: walakin la tuzuru olodun to ni bi malaika ba wan talk olodun ba talk anebi ba ni awon olowo ni ejo won gba won le won o ni ra won
2: to somma la tuzuru
3: tori sale sale ni na wa wa
2: won o le ri won
3: o ni ri won
2: se gbo bayi
3: ti pada nbe
2: pada nbi munafiki o
3: nbi oro ni ko wole olo bakan olo omo lo bakan o wole olo bakan omo lo bakan o wa nwi me tin wi bi gbogbo aye oba mo nto si olohun mo
2: olohun si ri o bayi se pe letter lo nko ni eri phone lo tin wi gbogbo dada da to wi
3: olohun ri o
2: olohun wu o
3: bi se wo wa yi ati e wa so so mo ti e wa gbe nu ogbo na e to ba le current ni e to
2: e daju ja ko gbogbo yin
3: e gbogbo yen ah wole labusi njo kini na ko ti da le na nu
2: ile to unabo ti gba lowo to ta fe yan mi le
3: mi o si da le tan lele ifi wa mura lo na fi nkibu si mo
2: afa waslam o ojo to ti lo ni
3: olodi
2: afa waslam
3: olo o
2: to olodun ba ti so yi iwo olodun gbo waye
3: koda bu a n gbe yan ki a n pa yan ki na awon kan bendi e na ni
2: won bendi awon ara wa na ni
3: bendi
2: e awon
3: kan bendi e na ni
2: e ri bo ni du awon mo ni
3: e fi aye laya bale
2: afa waslam e ti wa mo
3: kan le ru oba nisi
2: afa waslam ani won wa n gbe e bi kin yo pe o ya wo dat e duble dat e duble dat e duble ile lori facebook wa won pe awe ti oko du tan
3: awon ya kan wa nke o meke lo ma hun koda bo jagbalagba tani owo ni ro kan ti oni ke
1: ti oni ke ah ma se o eyin joba wa
3: eyin se oro ti di ka look Nigeria ni si ka duro le pe ona o la gbe le igba e ma ni program kankan waju mo afi ko lohun mu fire bale wa
1: wallahi be ba kun wa lori tan se yi 2000 abi 2027 kan se
3: pe ko lohun o faye lai bale
1: eh ni ri yanju
3: afi te ba se
1: ko lohun ki fire bale o de fire bale o de sare wa 2027 yi gbogbo dere mese hun be ba yanju ti wa olohun o je ri se be ba yanju ti wa yo fopo eh ni roju raye se olohun o ti sinu eh wo yo ma nabi ara mo tin ku lohun gbo ni eh wo ye ni won ka ma ti won du to beleri ni babo baba tisa tisa ko je minister ko je governor
3: awon ti won lo ko ti won defense na won gba won mo ti won na
1: won gba won mo ti won na
3: eh ya tin to dele ah mo bi tin lo bayi
1: won ti tun pale mo meni kan lana
3: to ah mo bi to lo bayi
1: won gba moto ku won di iyawo won wa ko won won ko won sinu moto ti won won si mu won si lo eni tin record won o kankan lo wa ni
3: fe record la ilaha illallah
1: o mi tonu ah la la na bi je tai ni
3: o ti da
1: anana ni o kan ro minister wa ni ba
3: ah mo bi ta nlo nisin o to e ka to ya ka mura sinu afa to e ko se to e ko nlo so ro ta ipe ja se bayi
1: eh se
3: be ba le o tun kun di e to lo ba ni baba yin ni
1: en te ba ni
3: ni kun di ti en fi sadua ti en fi tun kan se
1: be ni gbogbo eyin te logun oyin lowo ase o re npa ase logun oyin kankan eh se ro oyin lo do abandit ki o ko bota eh logun afa waslam gbogbo afa to ni ah isi mi kan be lowo mi mi ba ni koju o ma ro nisin ah e lo sa isi mi sawo kin be nu boyi
3: fojo le folon ti ma
1: fojo le folon ye oro awon bandit ni o sa si
3: ko bota ko lohun o fi wa le yin bale loku bayi
1: asiri ta bati adan be lowo mi mo ba popo lo popo fa awon bandit ase be ba ri se eni kundi e ko kundi lo nu gbo
3: ntatun awon tatun dana nle nisin won tun gas to di ntoda
1: gas lo tun di ntoda nisin
3: igi ni o tun kan gbo
1: igi ni o tun to kan gbo mai o je ni o tun kan ti won le wa mai
3: edu lo won
1: yi edu lo won tun bo re ri e ti le se joba ni ale ri
3: e wa le edigbo
1: ah ah olohun ni je ri yan abi te ba yan ti wa o ola awon omo keke ke tun o ti mo kaka we to agun aye wo afa awon keke tun du
3: baba la nira
1: baba la nira be ba yanju won wallahi e ni ri yanju
3: iba na le je lele
1: awa te je kini o lele ri na ni
3: ah e fi ti wa kun ti yin o
1: ah
3: e fi ti wa kun ti yin
1: ah
3: ero ti wa ma ti yin
1: e da fun gbogbo e je gbe bible lowo e ka bi kenu bible olowo jo da fun yin e lo face won tun o bo ta wa
3: awon na nka
1: won gbogbo ara la nka awon la se wa ina ni oju sise
3: to
1: tori pe n to ye kun won ran won ran abi asla won se try you
3: ah
1: se mo ki wa la wa ran won se abi asla
3: na
1: se mo kan baba wa lo kile lohun se mo ki wa la wa won se
3: be ni
1: won se wa la wa fa won se lo subu le di tamaki se pe ti wa na won se
3: e mo ra mo
1: wa la won fa won lowo bi kan
3: igba
1: won fo mo tuntun lowo wa la wa na won lo se lo na fi fa won lowo ba
3: e mo ra ma o
1: gbogbo owo ti won lo ya yi nisin tori wa won fi fe lo ya
3: kin won fi se
1: won ni tori wa ni
3: yo sa ni tin wi si
1: kini ka trillion won fe ya nisin tori wa na ni se pe wahala olohun won san won lesan tori pe wahala wa ni won se ki olohun san yin lesan
3: ifa ya bale
1: yi se pataki ifa ya bale ni to ba ba wa be ba yawo tan e dakun e fo wo hun ya ifo kan bale fun wa
3: e gbo nje kale fe ran ga to mu gba o me gba lo yori je
1: ko le ri je ka to wa pe won ni won kan le kun ati maru en tin kan
3: eh
1: apa asam aye loni e da gbogbo eyin te mo ya foto awon mo yin eyin olola eyin onipo eyin tolohun ke eyin te commission to e gbe kini kan te ti gbogbo nule yin kale te mo ya foto pelu awon family yin pe awon family eniyan o won je olowo ni o e won serun ni o e sora yin e bo asiri ara yin e mo tu di ara yin seri facebook mo e mo tu seri tiktok mo won wo kaluku a kini won ni phone lowo ti won wo gbogbo kaluku won da kaluku mo
3: kaluku lo leko sla
1: e obi won ti lo gbe omo minister ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah
3: ile ko ni damu elomi
1: se tu lati ni ko ka wa re yeri ye ki wo na wa se yeri ye ke wa go kal ke to fe se ni gbangba sorun e wa ni wa nka yin mole e so e ke fi se so e lo na spot ke jo ko nbe
3: e te si wan dik ni o ne da ko se suru
1: e da ku e ya ma ya wa na
3: e da ku e da
1: te nbe nbi je enu gbo olorun jo da fun
3: ipa ipa wo ka yin
1: ipa wo ka yin ipa olorun lo ka yin e da ku a gan nforo yin soro olorun ni
3: a n so le ifa won jama
1: a n so le ifa won jama ti wa ni olorun jo da fun yen je gbe yan e da ku
3: e da
1: ku e da ku me ba ti e gbe won na e da ku mo bi ore owo ni won 1 million o ti to 500 otito eh ro ni 100 million yi ah
0: ani e je won ru order kun
1: na la fi gun order kun
0: ti o ni wa nko bo
1: won gbe lo mi ti o ni wa nko bo eh eh da ti e ma be re owo ma da kun da kun
0: ani e fi wa le ma gbe nikan
1: e ma gbe wa mo
0: ti ma pe nikan kan mo
1: olohun wo la ka ba yo ju se le nba ti so e ma gbe wa mo e ma pa wa mo e da kun olohun yo da yo fun yin se rese yo fun yin se rese ama to ku lo wo yin olohun o tu asiri yin bi e ba wa won gba won lowo yin la ilaha illallah afa wa aslam ora ko ke baba wa
0: amen
1: gbogbo awon alfatun ti lonu le ko kan lo ba ke won
0: amen gbogbo awon atuba
1: gbogbo ti tin gbe to asabul janna wallahi en tin be lowo ru nunu won ni se to se pe en gbe to asabul janna olorun o so di dunu mayin lo gbogbo en tin sin lodun lo bayi tin gbe to asabul janna olorun o ma le kun e wala la ilaha illallah ko ni baje fun yin ko ni baje fa wa na
0: amen
1: wala la ilaha illallah afa wa aslam ora gbe ani iseju kan pere mo wa fe boye ni ko pe wa
0: be ni
1: en kan le pe wa ko ni lock
0: baba ti o ba pe ba won mi o si tun pe ni e ma gbo kariko se lila fi kokan fun Nigeria
1: e se lila fi kokan fun Nigeria e ma kemi e wa ta lo be pe wa wole bismillah rahman rahim ami fi Nigeria la yabale eh ama ya tin be makam ba dari won dada
0: yo
1: won te la won kan tin de wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo ko yin bo le tin pe wa
4: mommy Zainab
1: ni lati ibo lati osun
0: bo le risi gbogbo nta wi
4: ah oro ni oro lohun je mi yogun afa
1: to mi
4: mo ti wa lati yin yogba do ati
1: wa ola ni mi olohun
0: awon ewo awon le awon rinre awon lo meni ti epere ni nkan
1: eh ogun mommy Zainab mommy Zainab
0: oti ye mo gbo ba ona
1: bolon ba ni o ma gbo wa inu wa dun pelu adura to se ma bo nda ma de 247 wa gba rice
0: wo ate ba jo wa me ja jo ma sadua a ma be na ni
1: afa wa salam ma ja lorin yo baje
0: ami
1: ma da lorin ru
0: ami
1: ati e titin gbo wa gbogbo ilu kokan
0: olorun fi alaya bale
1: olorun mo sa fi gbo alaya bale wa fi nigeria alaya bale
0: ami
1: baba ti toro fun nigeria ati toro fun gbogbo ilu kalu
0: ah joba wa yin olorun o sa mana yin sibi to da
1: eh joba wa yin government wa olorun o sa mana yin sibi to da yo to yin so da da da
0: toro fun yin tin oni baje o
1: tin oni baje o te bi yin oni daru o ola qur'an alazim you can

0: kan susu araba itutu je gbagbeje osusun ton pa bi yabidun akaka tan ise ti senator Saliu Mustafa ti gbese fi la pari gege bi senator ton suju ani gbogbo ipinle Kwara Kwara Central lati agbo ojuse asofin nile igbimo asofin agba Labuja to ti lakaka won lekun idibo ti won soju nile gege bi omo onilu ton wa idekun pe bi ati bi ni ogbodo baje
1: ojuse wa
0: kini ojuse won ni jomo niyan sawon eyan kun idibo won pe ojuse awon lo je lati jewo omo ogba ti ogbodo sisiyo
1: ojuse wa
0: eto yo ma waye ni gbogbo ojo Thursday ni dede agun mejila sago kan san lori ikani Diamond 88.7 FM Ilorin ni bitel ti ma ba pedipede to meyin edipade Shola Seriki Ailedu omo ti yo logi nilu Ilorin Office of the Senator representing Kwara Central Senatorial District Senator Saliu Mustafa Turaki ilu Ilorin lo so ngbowo eto ki o ma jeri ma je mi so fun keke itan ise ti won ti se ti o la

0: fait un gob non on l'a fait ni sénito in kanti awon ara ilu awon ara ipinle kwara nkan ti won fe on ni gbogbo nkan te ndi so ninu awon ara ilu nsin bayi ala awon kan to je pe awon make clear pe okay eni ta fe as governor wani so as itun la awon apa kan to je pe awon na make clear pe awon fe ko return ko lo continue ise daada tin se ni senate ko lo continue re ke si nkan kan lo je ki u nkan bayi ma sele ni pe eyin e wo nsin bayi ko to di pe enta turaki to di pe won di senator
1: okay
0: e wo awon nkan ri biribi ti won ti se se ti empowerment ni ka so ni anything tin se fun ara ilu ko to di pe o ti e de ipo ijoba ni eleyi o je ki awon ara ilu ki won ni fe re gidigan se ti empowerment re nigba ti di senator ni ka so abi empowerment to se nigba to di senator abi ti scholarship to fun over 500 students so gbogbo awon kan won yi ohun lo mu awon ara ipinle Kwara ki fe re ko ma peleke le lokan won si pe ah eni yi awon gboro ri lady ballot ni next coming election so gbogbo awon kan to ti se awon kan to bi awon kan bayi ni awon scholarship o ti fa awon money scholarship o ti se empowerment fa awon agbe o ti se empowerment fa awon odo o ti se empowerment fa awon iyaloja o ti train awon odo lori ban se se solar ban se se horticulture series of empowerment program so all of these things o la awon kan ta awon eyan wa ri ta fi ni pe ah turaki awon fe ri lady ballot so ke se pe conviction wa anyway awon ife ti awon ara ipinle Kwara ti won ni si ohun ni won display re online ohun ni gbogbo nkan ti
1: oro te so ni se mo fe ka tan imole si eni ife ilu tawon eyan ni won fi reiterate e tan fi kan mole pe turaki ogboro mo si ni ballot ni 2027
0: ben
1: awon ati wa ri lori eto yi life tawon yan ti pe wa pe eni yi ngba ta bere to yoni eni yi kilo de teni yi ti o wa se governor ati ri tawon yan se to tumo si pe o se dede oro yin ah ki le ro pe yo je fete APC ti o ba se tura ki lori ballot
0: ah gege bi mo se so mo ni gbogbo awon ara ilu won ti jake everybody ma pe ah inta fe ni choice wa ni won ti show choice won so ti gbogbo ilu ba de ti show choice ba won eyin na ma nkan to mean so ilu lo fe tura ki pe ah eni yi ta ba ri ni gomina ka ri ni ohun ni nkan te ri tin sele so
1: ilu ta fe pe ba ri lepe otun ko wa le
0: nkan tin sele ni e so ti ilu ba ti tin fe yen ba won eyin na ma nkan to mean so erigun ta wa presently nu ke se pe conviction kankan wa anyway everything teri lori social media ni abi te ngbo nkan ti awon ara ilu fe ohun ni
1: boba ri be a je pe ka mo kiara lunu pe awon na fokan tele to isejoba tori tele tele nta mo ta wa tokun eto ta mo agitate fun ni pe o ye ko se lu wa ko ti develop debi ti a da personality mo yato si party pe baba da personality mo yato si party ko ni je ka le trade eyan bu feyan re ko si ni je ka le substitute eyan re fun da keji mi oda ngba ti turaki wale nta n gbo awon eyan le en pass elegbegbe ni pe won o fe ki won o fe ko han ni turaki ati gomina nja won o se dada laarin ara won se be ri ti gomina feran re se be ri ti gomina so pe ke se preferred candidate won sugbon iya lenu loje ipe lojo odun id atun ri pe turaki ati gomina ni won jo wole si masalasi id lu lorin lati wajo kirun gbogbo ibi ti gomina si lo lojo yen won jo orin awon rin ajo inu mi si dupe yen na ni media assistance to tumo si pe ko si bi to ga yin o wa te ni si pelu won nbe ki le ni so sarin
0: ah e ti answer question
1: answer question emi te be dile

0: kan susu araba itutu ge gbagbejo susun ton pa bi yabidun akaka ten ise ti senator Saliu Mustafa ti gbese fi la pari gege bi senator ton suju ani gbogbo ipinle Kwara Kwara Central lati agbon ojuse asofin ile igbimo asofin agba Labuja ton ti lakaka won lekun idibo ti won soju nile gege bi omo onilu ton wa idekun pe bi ati bi ni ogbodo baje
1: ojuse wa
0: kini ojuse won ni jomo niyan sawon eyan kun idibo won pe ojuse awon lo je lati jewo omo ogba ti ogbodo sisiyo
1: ojuse wa
0: eto yo ma waye ni gbogbo ojo Thursday ni dede agun meje la sago kan san lori ikani Diamond 88.7 FM. Ilorin ni bitel ti ma ba pede pede to mo yin edipade Shola Seriki Ailedu omo ti yo logi nilu Ilorin office of the senator representing Kwara Central Senatorial District Senator Saliu Mustafa Turaki ilu Ilorin lo so n gbo we eto ki o ma jeri ma je mi so fun geke itan ise ti won ti se ti o la n foro sabia

0: ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí ẹ ṣe sùúrù náà ẹ láǹfààní láti pè wá sórí ètò yìí ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ fún wa bí ìṣẹ́jú márùn-ún sí ọ̀rọ̀ tí ajọ́ ń takùrọ̀sọ pẹ̀lú Malam Nasif Ṣọlágbẹ́rú àti ìwakọ̀ ẹ̀gúnlẹ̀ torí pé gbogbo ẹ tá a bá gbé wá sórí ètò yìí wọ́n mọ̀ pé fàákájá làjọ máa ń ṣe àfi kí n béèrè kí n họ́ délẹ̀ yányányányán torí tó bá kọjú sẹ́nìkẹyìn ní ọkọ̀ sẹ́lómi ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa tíìmù lẹ́ẹ̀kan ipe nílé tùràkí ipe tíìmù wọ̀kì ní tẹ̀ ń ṣe níṣẹ́ yín òkè fẹ́ ń wọ́lẹ̀ yóò tó bí structures mélòó
1: tẹ bá wo dáadáa ẹ jẹ́ kí mi gbé láti ibi tó jẹ́ bí constituency tèmi
0: okay.
1: I need directorate of media
0: okay.
1: Tó jẹ́ pé ibibẹ̀ ni gbogbo media related issue ibi tí wọ́n ti ń ṣojú rẹ̀ nù so a ní committee on empowerment tó jẹ́ pé gbogbo ìwọ ni ṣígun lápá tó bá fẹ́ jáde láti
0: ìrọ̀gùn sí ni lápá
1: thank you ìrọ̀gùn sí ni lápá tó bá fẹ́ jáde láti ọ́fíìsì sẹ́nítọ̀ ibibẹ̀ ni tún jáde a ní committee ti on agriculture gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé distinguished senator òun ni chairman senate committee on agriculture ni national assembly so a ní committee on agri and a ní committee tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń ṣe ojú àwọn christian committee ní office of distinguished senator a ní àwọn tó jẹ́ like a ní woman leader ẹni tó ń ṣojú
0: àwọn
1: obìnrin so ó wà níbi bẹ́ẹ̀ then a ní committee lórí education
0: kò sí committee fún muslim religion ni
1: a ní alóhùn náà àti tí christian ti wà ní yẹn
0: náà
1: so a ní committee lórí ọ̀rọ̀ education àwọn ni wọ́n ń ṣe ètò ètò scholarship scholarship tí senator ń ṣe
0: ok committee odidi ni
1: committee ń bẹ
0: ok
1: so ìgbà wọn náà oversee gbogbo process bá ṣe ń select àwọn ọmọ tí wọn ní cut off bí wọn ṣe ń sanwó iléèwé wọn full university scholarship so a ní committee tí ń ṣe
0: iṣẹ lórí yẹn náà
1: gbogbo yẹn so àwọn committee tí
0: a so abájọ a rí pé education yín nínú ilé tùràkí kìí ṣe pa kan fọmọ ní waec neco jambu nìkan tó wá tún di ọdún tí ń bọ̀ ká tó ṣe mí time to time ni ẹ ń ṣe torí mo rántí pé mo ti gbé ọ̀jọ̀gbọ́n kan wá síbi rí tó jẹ́ prof àwọn ò tiẹ̀ sínláì olóṣèlú rárá is a lecturer ní Better by Far University professor Arazim àwọn náà share experience wọn tó pọ̀ fún wa lórí ọ̀rọ̀ education tẹ́ ń sọ yìí tá a bá wo ọjọ́ tí mo gbé akọ̀wé fún ìgbìmọ̀ kọmitì wa wọ́n sọ statement kan jọ náà ibẹ̀ mo ti wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín wọ́n ní tá a bá gbé ìtàn òṣèlú kwara ìkalẹ̀ pé tíyẹn bá wò pé ta ni ẹni náà tó mójútó ọ̀rọ̀ education nínú tan à ń lásojú à ní political leader kankan ó ní àwọn ò mú bàbá sàràkí lákọ̀ọ́kọ́ ìgbé láti ìgbàdí bàbá sàràkí ti wá lọ ẹni táwọn lè sọ pé ó tún fi àkàwé ìṣe àti ìhùwàsí rẹ̀ jọ ọ̀rọ̀ education yìí òun náà ni distinguished senator Saliu Mustapha kí ló dé tó yẹ pé education yìí ló mú jù lára láyà senator.
1: Ẹ ṣe àtọkùn gẹ́gẹ́ bí mi àti yín ṣe mọ̀ a mọ ipa tí education ti ń kó ní society wa kì í sì ṣe pé ìgbà tí senator tí wọ́n di senator ni wọ́n ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ education tẹ bá wò láwọn ọdún tá a ti lò sẹ́yìn senator ti ń fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fẹ́ kọ waec senator ti ń fún wọn ní free waec neco ọ̀dà tó fi mọ́ jambu gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni senator ti ń ṣe so ìgbà tí senator wá di senator n ò dá gbogbo àwọn nǹkan tí mo kà yí dúró
0: okay.
1: So àfikún òun tún ni wọ́n fi kún all this educational support program tí wọ́n ti ń ṣe látẹ̀yìnwá so senator believe wípé ti education tó bá jẹ́ nǹkan tí every child to ni access si se mo pa lawon omo to je pe won brilliant ama owo o ja elomi ntan mo oni se mo pe en iwe ni to si brilliant ni se bayi olorun lo ma ohun to fe je lorun ama ti o ba ti ri opportunity boya o pari secondary school ni sai lati further mo lo si university se mo pe
0: nkan de
1: ko si nji
0: nkan de ero re ti wa je tshirt
1: so ko si wu nkan to mo bayin o le ya so gege bi senator sisi je enikan to je wi pe o wa fun gbogbo ara ilu ni so we believe pe education it is something that gbogbo eyan gboro access si ni ke se so o believe pe everybody
0: gbogbo ni access si
1: your education so gba tan bere so okay omo to ba won koko awon to koko gba kini scholarship yi awon kokan to je wi pe won benefit ninu jambu wae neko ti won se so won seti ko to pe omo to ba ni to ba ni mark bayi so ni o gba scholarship so won ti won se won ti se seti alakoko so to je wi pe won ti se fun student ti n lo bi almost 600 lo ti benefit ni
0: nibi toro de du bayi
1: nibi educational support program won so eleyi oje ka mo pe senator pe eni ti o mo nkan tin se ni ke kan se olori ti o kan de be so senator won value or education to na believe pe nkan ti o tun le mu idagbasoke ba awon odo wa like no contribute to youth development so won si believe pe education ke se necessity ni ke se nkan ti
0: fairity
1: ke se nkan to je pe ile ti mo ti jade ninu awon oni lara awon beneficiary to gba scholarship yi baba na wa nso tori an wa si office nigba tan fe bere payment baba won nso wi pe omo ohun meji ohun ni olorun ni ko janfani scholarship yi oni gba ta awon omo yen ta pass jamb ohun ti an ro pe ohun ni agbara lati ti gi meji bo na le kan na
0: keni ko simi fe nikan
1: eni kun o simi fe nikan ohun ni pe ori ohun kan wa so ohun pe senator tin soju
0: Kwara Central
1: in pin scholarship bye fa won yan pe ki won so pe won mo eni kankan pe so won si mo pe gbogbo awon nkan lo se lu bayi eyin o ba ti
0: lese nbe
1: o ba ti lese nbe o kan se nto on ba submit pa won submit slip omo omo won submit a message won submit e bi se ba yin so awon message
0: lo ni won
1: lock lo ni kan ri lucky nigba ti won pass so iru awon kan won yi o je ka mo pe gbogbo awon nkan ti senator se awon eyan benefit e
0: direct benefit ni si awon eyan
1: ni grassroots so be lo alo mo bricklayer to je ko benefit nibi kini yi
0: ti bricklayer na ti lo mo university bayi
1: kabiyesi olo if you wire to ni pe ke se pe won san kana san wo first year nisin se a pe tan ba san wo first year nisin bo le se fe
0: second year
1: be sustain re second year esa san wo eleyi se pe won san first year won fi odun yoku le fun yin e ma sari so tun sari so si pe bo le se fe so scholarship really nto fi yato si gbogbo scholarship tawon eyan tin ri ni pe full university scholarship ni koda atun la awon beneficiaries ko kan to je pe awon tun se lucky distinguished to san wo hostel won ta ko total package nu
0: beni
1: so ke se pe won san 100 level won gba la koda ala awon to je pe won se 5 years course
0: yes
1: won san wo won so o je ka mo pe gbogbo awon nkan ti won se yi awon eyan benefit directly lati grassroots education human capital development distinguish one value regan
0: mo ri video kan video yen ojo ti mo ri omi bole loju mi omo kan lara awon mo ti o janfani scholarship yen o wa boya n se training fun won ni o bi kan ni o o wa gba microphone wa nsoro o ni senator is my father
1: Ben.
0: Et video.
1: O ti di baba fun gbogbo awon student ti won ti benefit.
0: Only senator is my father. Only I benefited from his wife and Neko. I also enrolled for the jam. Oni gbogbo mete ta ton se ni o level true senator.
1: Oda e tun wa je le.
0: Oni o tun wa opportunity university. O wa sadua sadua o mi de bo loju mi.
1: E je le kan se.
0: Toro mo yen soro pelu emotion.
1: Similar issue meji lo ti sele baun. Oni ore mi kan. To o reach out. So o wa salaye fun mi wi pe e mo pe ni tele tele jamb para pelu bo se je 8000 abi lo ni won gba ke tun se gbogbo
0: eyan lo
1: lagbara re so omo tin soro re o benefit bibi jambu senator ati waek so omo na ti wa pari ni Usman Danfodio so nigba to wa di po pari to serve tan o wa reach out si mi pe ohun fe ri senator emi ti kokoro ro pe ah senator pe okay ki lo fe ni won wa ni pe ah pe kora bo ba je seju marun bo n kan fe fi emi imore awon pe ohun ti pari ni odusi bayi pe ama nkan to won lati bo ohun ti pari ni pe jambu to won fi wo odusi atara senator lohun ti ri waeki
0: to won fi se
1: to fi kun jambu atara senator
0: lohun ti ri
1: so gbogbo awon testimony bayi nje ka mo wi pe e mo pe to wa ipe lomi ni se awon kan bayi awon eyan se awon kan saka maji to je wi pe ko de bi to ye ko de
0: ti o ni je direct impact
1: ni je direct ko lo se awon bi to ye ko lo bo gbogbo awon kan bayi bayi ta nri nje ka mo wi pe oda laipe yi leri ayelujara leri Facebook page senator ari omokunrin kan won na on fe se olohun fe se pass out laipe yi lo lohun o pari NYS o comment oni pe jambu waek to n fi wo university to fi gbo n fe pari NYSC pe senator ni pe gbogbo ipo ti senator ba n wa ohun o ati awon family ohun awon je ni gbo
0: oda e seun awon eyan tin pe wa late kan 0913655695 0913655695 hello ojuse wa o
2: ajo se wa
0: e ba n pa radio yun ka le gbora wa
2: Ah,
0: okay, oh yeah, okay, clear, boy.
2: Ọlọ bá ti wọn já mi ari fọn rẹ àmọ se bi to ye kan gbe ran pe lo àwọn ara wọn nkan ti sọdu ń gbadan sọ
0: eh odo yin ni o ke sọdọ mi o eh se ti gbọn ti won wi mo fe ke note ye eh won ni awon confirm e ipe senator n se nkan àmọ ona ti n gba ti fi dodo awon eyan awon eyan tun fe mo cross ye o ngbe kin ten so yi ko ma di pe ko ni ri be mo ti o ehese ke gbogbo ti senator se direct impact ni n dodo awon eyan awon eyan fi n jeri si so ko ma di pe ko ni ri be mo e ba note arin yen e se wo hello
3: hello salam aleikum
0: wa aleikum salam oju se wa o
3: ajo se wa ni o
0: e ka san oruko yin
3: e ka san ekweto
0: olorun ni to
3: seri fane lati fane o
0: okay
3: ah gbogbo ti won ka kale yi inu mi se n dun e ro pe omo mi ni won fun ni gbogbo eni Olorun jo da fun solu mi so.
0: Ami, ami.
3: Ola feri ki ma de dere. Olorun sa kan mo kan mo sa kan ni se baba un. Wa la ita la isma bi da ila la ila wa. Gba ti mo tun wa gbo gbo nkan tin se. Eri mi o ma wa wu eri si ke se pe mo si je fani re ri o. Odo re na mo si je fani re ri. Ni ye ma so right 10 kg to fun mi de ko kan ka tin jo ti.
0: Oda.
3: Ola yin ni ye ma so o mo je fani re ri o. Olorun jo ma ri se o.
0: Ami.
3: Ami.
0: Ami. Ami.
3: Ami.
0: Ami.
3: Ami.
0: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.
2: wa
0: ajo se wa ni sa oruko yin
2: omo e basiru omo eleke lati kan kaju
0: e seun e kasan
2: seri e ma je atara wa a de lo seni to ni para tetia ma la so lu so wa wa ja so eni yi ti seri di di bi asori da ka bi ori so ori
0: zo
2: ri so ba wo zo ta ra ge se la ba wa ni ya la ko na ba wa ni wa la e de ka su se wa ba yi so ya ti afa ni ko le ku ara so nigeria ku ara olorun jo ba je la gba olorun
0: ami e seun pupo e seun pupo e seun ko ta ba n soro gentleman politician eh itan oni lai lai gbagbe distinguished senator Saliu Mustafa tori pe ai ba gba mi o se lu ti bo ti gbona lenu ojo meta yi bo ba je lomi ni yo ti koju oru soga e eh senator o se be won o si so ra lebu bi kaka hello
2: hello
0: oju se wa o oju se wa sa
2: ajo se wa
0: oruko yin ati bi te tin pe
2: ajumo bi lati gidi ni
0: eni olodun ba ran si ni nisise ni lore
2: eni ti oro malan soli mustafa
0: o
2: to ni o janfani re yi ama bo ku yen lo janfani e ibi kini ele awon ati awon governor bi kini kan yen otito lo ma nleke olodun gbe won leke
0: ami
2: so ogun ba de olodun ise so won
0: ami na yalla
2: olodun bi kan ri
0: ami ẹṣin púpọ̀ ẹri ara tí a ń sọ ní ìwà ẹlẹ́kọ̀ọ́nù ẹlòmí nàbá ní ẹnìkan sí dáadáa ní irọ́ èmi ò tí ì rí rí bọ́ bá rí àwọn tó rí lẹ́gbẹ̀rẹ̀ títí wọn náà yọkó nbẹ nǹkan ẹ̀ló.
4: Wàálẹ́kùn
0: salam.
4: Ya mbara ti lọ́nà kú sẹ́ nílùú ọ̀fà ni.
0: Ojúṣe wa ma.
4: Àjọ ṣe wa ni ibi tó fẹ́ dé ni ti dáadáa ọlọ́mú wọn débẹ̀.
0: Àmì.
4: Orí à ń gbọ́ròyìn wọn dáadáa kódà kì í sórí dáyámọ́ǹdì nìkan.
0: Tí
4: a ti gbọ́ròyìn wọn dáadáa. Lóòótọ́ èmi ò tí ìjàmbá ni wọn tọrọ fọ́ ni mí ọmọ orúkọ ni mi kódà mo ti wá sílé rédíò yìí rí.
0: Tí
4: mo wá ṣe àlùmọ́ǹgì rí. Sẹ́nítọ̀ táwọn ayàn nígboro ọ̀fà kò ṣe.
0: Constituency o constituency ni e ma ja da si ehn yin wo kan wa ba ba nse state program ehn to je ti joba apinle yi e le lanfani lati so yin to ba je state program o cover gbogbo 3 senatorial districts ama eh lori eto eh senator kan ka ma bu senator ah ni faramo yin hello oju se wa o oju se wa
2: Eh,
0: lajo se wa ni.
2: Ajo se wa ni.
0: Oye, pa radio yun, e pa radio yun ka le gbora wa. E pa radio yin se ti pa. Oye, ki lo ko yin, e se papa papa.
2: O ko se mele tabati, o se ogo lati oke lele ni.
0: Mhm.
2: Se ni go ba, eh, ya tabati so pe president, o la pe be, o si di be, o ti wan si Yorin ploto o, emi o jende o.
0: Hmm.
2: Wan je, ane o disi ki, du ti o re yon, lo jo ti yon lo ni.
0: Hmm. Sa
2: ta wan, ta tu ma ife din je ni, awa na jende ene ni ye.
0: Hmm. Hmm.
2: Tu ni si tu wate ba tu, awa ni jende.
0: Hmm.
2: Hmm. Awa si wane, a, e yon wan.
0: Eshim.
2: Tanda son bi bende
0: sa wwa. Eshim. Eshim kuko. Eh. Eshim kuko. Eji ama kanle. Eh, kama kanle. Ojo ti lo. Ah, lanfane. Ah, oda. Eji awe ni kakpiri. Hello.
5: Hello.
0: Oju se wa sa.
5: Oju se wa ta.
0: Eni ajo se wa ni.
5: Ajo se wa ni.
0: Ki lo ko yin?
5: Oruko mi ni Murita Lara se Omalu.
0: Oye ba lo 30 seconds.
5: Ah ewo adupe fun Malaso lo so ba giri sa.
0: Hmm.
5: Ile agidi ni won gugu awon tan wa legbe ni parapata. Kora se ma wa gugu agugu awata ni won je ifane won.
0: Hmm.
5: Ti se fojo bi ba emi o je ri o.
0: Hmm.
5: Je ri o. Àmọ́ wọn ní ẹtí ẹni tó súnmọ́ yàrá ti jẹ̀pá ní nǹkan ìyẹn náà ti jẹ́ náà. Ìjọba ọlọ́wọ́ gbé wọn bíbi tí wọ́n ń lọ.
0: Àmì.
5: Wọ́n tọ̀wọ̀ mí jẹ́ wọn jábọ̀.
0: Àmì.
5: Ọlọ́wọ́ wọlé àyà àwọn bàtà bàbá wọn.
0: Àmì.
5: Ọlọ́sọ̀ wọlé bàbá wa ṣé wàá lé mi.
0: Àmì.
5: Ọlọ́wọ́
0: mí jẹ́ wọn jábọ̀. Ẹṣin direct impact ten sọrọ npa lori pe na lawo yan so lo ni tori gugu an tan pe wa ni awon se direct beneficiary o ama awon lawo eyan ti won je direct beneficiary awon eyan na wa njeri siseyin your parting word fa won tan gbo wa le ka mo ka wule
1: mo dupe fun gbogbo awon ti won gbo wa lati aro mo fe ro yin pe ka tunbo ka ma se adura ka si ma se atileyin fun distinguished senator Sali Mustafa am account lori support yin then gbogbo awon adura ti en gba fun senator gbogbo eni olohun mu wole ase mo fe ro everybody kan tunbo ma sadura then kan tunbo ma support distinguished senator pelu gbo olohun ibi ti a fe de a de be
0: ami ami ojo mejo la pade ohun eni te tin gbo lataro na ni mo Lam Nasif Solagberu ta je media assistance to senator Saliu Mustafa the Tracker of Ilorin lagbara olohun ijo mejo riri wa siso wa yo to seku lori ikan yi aki gbogbo awon tan jo wa pelu mo Lam Nasif na aki gbogbo yin o eku se takun takun ti bi sola ba ti wole bayi yo mo se bi malaika ti o gbe mi nisin sinu ki ni suru seju kan afi ki yin o dide fun a si dide tori yo karoyin eku kale eku eti gbo eto o dabo
6: jamu benunu benunu ko le ba ta so ohun
7: oju se wa
6: o okan susu araba eto to je gbagbe jo susun to pa bi ya bidun akaka tan ise ti senator Saliu Mustafa ti gbese fi la pare gege bi senator to suju arin gbogbo ipinle Kwara Kwara Central lati agbo oju se asofin nile igbimo asofin agba Labuja to ti la kaka won lekun idibo ti won soju nile gege bi omo onilu to nwa idekun pe bi ati bi ni ogodo baje
7: oju se wa
6: kini oju se won ni jomo niyan sawon eyan kun idibo won pe oju se awon lo je lati jewo omo ogba ti ogbodo susu yo
7: oju se wa
6: eto yo ma waye ni gbogbo ojo Thursday ni dede ago meje lasago
8: Diamond 88.7 FM ore timo timo ti eyin yan layo Diamond 88.7 FM o gbon tarigi niwa This is our promise. We've made up our minds to do something new, something different, yes. Do more, wow. Do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme.
9: For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station.
10: From the news desk of Diamond 88.7 FM, Ilorin, this is News on the Hour.

0: si fọrun han atlanti fo ilede lori nkan tan ba ni woye si lori bi oro se nlo awon osise alabo lo duro wa mu ni eno ona ilegbe arede yi asoro kinilu abuja loni ti awon osise olopa digbonuja si igbasakoso eno ona to wo ile ijoba awon osise alabo oni won wa lagbegbe ohun bi aja afeto moni yin le tu je oluje fun ipa re labe asia egbe oselu africa action congress ac samoye showore se kede pon se tan se fonu an lo se ilegbe arele yi lati pe wipe kan tu okun lorun awon akeko ti won ko nigbe kan ni ipinle oyo ati ipinle bonu awon niroyin fide mole pe awon sise alabo lo gba sa koso gbogbo enu ona to lo silegbe are ohun te pe awon ti o ni kadi ati wole orun won da pada kan pada sile won ni mo tin bo onfanfani lati wo ile ijoba ohun ni ipinle osun awon ile ise olopa ile ye ka ti ipinle osun ti bere wari to nipon lori bi won se yin bo fun alaga egbe oselu accord party ni ijoba bile osogbo ni ipinle osun asimiyu ajibola ajibola oni awon afurasi agbebon yin bo fun won ni asale ana ojoru ni agbe mdsc ni lo osogbo ni bayi o gba itojo lewo san oluko university ti ipinle osun to wa ni lo osogbo agbenuso fun le ise olopa le ye ka ti ipinle osun abiodun ojila fi je mo se ko wolu loni bi ko won se ikolu ohun ni kan bi aago mewa sale ku seju mewa nigba ti awon okunrin meji kan tan ogun alukuku yinbo fun alaga ohun se ko won gbianju ati ja okan mi re ati jade on fi die mo le pa won se ologba onu won gbe igbese akin papa yon ti gba pe ohun tan si gbe okunrin na lo sile iwosan won ti bere igbese lati ri pe won mu awon afurasi to yinbo ohun Igba keji olotu royin Vanguard newspaper ni ipinle Kwara da mola Akinyemi ti tako oro kan wipe awon gomina ko ni oye kan won de bi ipenije to abo ile yiru Akinyemi fun lede nigba to pa gege bi alejo lori eto down breakfast show ni kan diamond to wa ninu lorin nigba to fesi lori oro kan to lede lati enu omolegbemo asofin agba ile yi ton soju awon eyin ekun debo iwa orun koge sunday karimi to tenumo pe ipe ni je to abo ati awon ajinigbe pelu awon akogun jalo tin wa lemo lemo ni ekun debo re o tenumo pe ebi ohun ko ye kan diru awon gomina to wa ni ipinle olotu royin awon tenumo pe awon igbese to de labele papa julo ko lede awon ode asogbo ati awon figilante oni o je nkan ti o jona tayo lati tekun ipenije eto abo to nkojo ipapaju lo awon eyan won ni moto lori ipenija eto abo ile ise to ntale tale kan quick access macro amaco limited ti se ajoyo odun mewa to se idasile re lana to se lo afanu lati dupe lo gbogbo awon eyan to ran lowo fun kan bi odun mewa seyin nigba to soro nibi eto ohun adari agba ile ise na yinka bo lati to ojo dupe lowo olorun papa julo to da bobo ile ise ohun lati nkan bi odun asan ti da sile papa julo pe amole yi won tun ni igboya ninu ile ise na nigba to soro ojo lo toro nipa ipenija ati aseyori ile ise ohun ati erongba won fun ojo la Iroyin ekun ere ni amuwa si etigboyin lati kainda mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin simiranpa yi alo si ile okere ni bi ti ile America ti kede ade nkan to ga lala lafia laarin ile Israel ati ile Lebanon lekan si akin pe eku ikale
1: ederapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter at Instagram Lori Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme
2: Iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
0: e ka bo pada iroyin ekun ere ni amuwa se ti gbo yin lati kanin

0: awa dupe titi wa ori lare waju a opo ojo loro ti le ti gbe mu o wa ri ko si olohun eledu ati ngbo ko e wa ko wo kudie kudie wa mo ni ko ni somo ofofodo ti o ni si dudu tenden de mbe ama dupe titi wa ori opolopo eda wa ni kila won dupe si
1: ora ora se so ba to laye ko ke bo lo
0: gore so sibitu lari waju nete tori pe o mu gari ko ri sugar lo fi complain o awon kan oni won o tun lalafia
1: won
0: o tun owo ti won ti fi toju ara o su jeje o ji jeje mo fe de oke nbe ye lari waju awon mo bi ti mo ti mo nse awon kan be ti won lo mi nira to ni ike kakale ya bi yo won a bi mariri olohun ni olohun taari taari si owo e elebu atama ta ma si owo e
1: oju olohun
0: be yan ba lohun ori si owo olohun emi kan re
1: oju olohun
0: lari waju be yan ba lohun ori si olohun lari waju kan re
1: iwo lo soma belo lagbara
0: eniyan ala adugo e ti wa baba god thank you god yo
1: I
0: took a long basse. Oh, review of Bassi Basse, Kinibala, Ola. Babato Batuti, I don't mind. I go Bassi,
1: you.
0: Larry, what do you? I want God, one bit of the bed. I told you, Ogma, Ima, Uye, Tolong, Boa, if you are bad, I couldn't fire light
1: light. I can't see you sleep. Oh, are you talking?
0: Ah, so no, I just saw
1: no.
0: Gbogbo arawu we olulo de danse olopa kan o le mu wa elomi lo le yo sale sale sa mo se ni ni oba koja le ti legbe yen fo mu eti bayi
1: anu olohun la wa nbe
0: emi o fi pa lojo odun ke san disin
1: ore ala o la wa nbe
0: o gbe kile do nbe awa omo je bi sisi fi le abaraki re la mo ara wa
1: sisi le fun ya je
0: ma se kaba ma pe mo asa ajo e ku oroju every day close kini were pa ko lura won gbin
1: ebe ni mo be ya robi
0: o to baba won tun lo le ya moto gbe won ni
1: okolare
0: mi jojo gba wa iru tun si disin a mo wara wa awa awa ta me category a mo wara wa rara
1: oba to laye okolorin mi jojo gba agbaye
0: a wa sagboro sodun
1: wọ́n
0: fún ẹlòmí ló kò dán in lọ́rùn ni pé bọ́ọ̀bù ara ẹran wàhálà ṣẹlẹ̀ nù léyìí.
1: ogun àgbáyé ají alábi.
0: alalala lájọ kẹsàn-án rè. ẹran ti tán.
1: ayé ti yóò.
0: ẹlẹ́ran dé ń sọ pé mo ní kí ẹlẹ́rìndínláàbíà lọ wà.

0: lara din beere pe mo ni nkie na o sa lafia lo wa sa wa ogba ati si gbesi na ni yo candidate olorun ba tu di aro ko bi ago bo ejo gbe ko loko la akeku ara agbaje la do waju gbolo mesaya yin na re
1: omele maro omele
2: omele
1: omele maro
0: yo gugu mo bi se ko je eleyi na o bejo ba ti jina o de onje o do onje eti ni ye
1: omele
0: la do waju opo be lowo
2: eyin te medide
1: oya
0: olohun oko la melo mi sugba fe ni
2: peyin edide
1: oya
0: sugba tori pe ariwaju a mo tin sele a meni tolohun ko ma meni ti oko mo
2: awon ta siwaju torin
1: ego
2: awon ton bo
0: ni gbodo lowo bai tulasi ni anu to na fe ni niyan
2: o meji ye
1: toju bo suwe awa la gbolo
0: o mo bere ko se lenu woru emojile ko ni mi se te ko de niyan la re waju saba bi mi je lomi o sora re di wulu wula ka kiri gboro banana driva
2: ba se mi jo
0: won pa dai dai
1: baba mi ma fi para titi bo sato
0: won pa ni fa pe mi gbodo ni na o la re waju
2: se
0: olohun ko ka dara ti a mojo to ko
1: bebi mi ma fi para titi
0: osa koso kadara ko ni bi e
2: omo la lupa o
0: ah wa mo office ta wo olohun si david ta beere file ti akile ko si besa
2: a pe je be
0: gogo wa yan ni jo ta da nkan kan mo
2: to ba n bo pe pe pe
0: ti ba wo bi ni akule yan la daye ba
1: o ye ki jojo
0: e to yan temi omo ti mo gba ti mo yan
2: o tu pa ma korin
0: a de ti wa pada de ori aye na niyan awon eda kan be won mo wa ara won jejeje won se wa ni mi o le fa bolo ma se ni o se awon ni pa na na tri fa won ni o le ni na so pe ko le struggle be le ozu
2: oba o se a ke so yin peru
0: eya se le joko ti o ni ma try won a try agba re lodo ni
2: ani se ri ki bolo
0: la re waju elomi se kuru bere bi ko un na tin se fun yan
2: mo sere mi ni temi na
0: la de waju so gbo nti mo wi won zu won struggle awon na ti se David awon pe baba lo bayi baba se bayi baba mu bayi awon na ti se David.

0: ajule olariwa ade ade ade bayo oye wo ah soye ni eh oye wo po ni
1: mako itsi my chin ara eni o
0: ah abiola iyo mi eje mi iya oni nko ni ye ade pale mo yawo bayi ma ja ya re oja o to be ma ki eyan ko e ku pale mo yawo ayo to wa so ki gbe bo last bayi olorun wa be se na Ibrahim Lawal Tukur Kemika Kemika nu Kemika Lare waju alopo e lopo e da won sa gan ni won sa ta we yan mo ko won sa ti won tun wa ma so pe awon lagbaja e won gbe yanju go o
1: awon ti o ko mi they don't have the chin
0: Kamal Dean S. Imam ati jo debe
1: ni copycat sarawa
0: lare waju won wa so pe awon awon lagbaja ye wa gbe yanju go Olorun lo ma nde struggle da lade. O swe da Olorun lo ma nde gan.
1: Se won yi e ma se pagata yin o.
0: Lare waju. O le le da wa na joko ti lare waju. Wa le kere mera. Eh ti e isa ti a wo pe Olorun ba se re ni. Gbogbo struggle ati lahala. Where that David in London come?
1: Sergeant, no.
0: What? Oni baba wo to wo se lode omo talika o baraje Eh jalo mi gbe lo fi Oni nzawo Ona sa fe bi lo Aga la le fe ya o dagbara re o kari Lewa do de meme do de court la re waju Bebe se ikona awa.
1: Iwa loka.
0: No, mi barbecue ni ma je. Yo wa.
1: Emi loka.
0: Orodun pe ko joko ti ohun ni o. Ba ba ti joko nje aro nje oso nje ale. Ego saye barbecue yo sa. Saye sa wa mo yo. Be, bo se nbere lekan kan ye njo mi ko ni lowo lo wa lo yawo. Eoda kila mo paro fura wa si Olorun gbo tin ba je sawama won bu mi je ri Ke yo de wa ni kile ra bo so ko tin ba ti ni ko so wo sawama mi ba nbinu Olorun bu zuru ri To de ba je se ale jo so odun de mi re jo je sawama kan yi
1: Ye wa si se o
0: Ara ye ready o
1: Aye wa
0: sere. O ti a do wo iye ti o ta ni si wa ni pon bon bon ni. Lo ga to bi 1000 maro je. Ba wu le beere pe o se mo ngba to le je ma beere.
1: Division of labor lo ni le aye.
0: La re waju.
1: Emi wa ye
0: aye. Ba mo pe eleyi ta nse yi. O sa mo pe ba ara won ra. Ba ba pade ni gathering to jo be. Wo si so ye ti won ra?
1: Mu kon ni be ni.
0: E da kun gba ti ni sanwo re. Se won a so pon won ni.
1: Se lo mo se
0: o. Won ti ra iwo ni ngba. Sugbo bi ti mo nba bo elomi gberu to fi ni.
1: Se lo mo se. Agbale o.
0: Ko ja aye gbogbo oso ose de ora so fo birin. E se o si nbe te ba ni o. Abi tagbara re ba we e da kun se se be be. Awa eh alai mo be ara kini kon ni ja ba won 2000 kan. Ko wa ya kakiri ko wa gbe fun ni titori pe o fe ko mo po mo obirin feran e abi ko mo obirin le mo pe o feran re
1: ah
0: eni se jo nbe nta para wa wole
1: ma ko
0: ah se sa won wa mi wa be ba so ri ogorun 101 tin be lori re yo kan to ba ti ri se ogorun ye o da sodo ni
1: ori
0: se bi ola se o wa le ehn to da

0: ti o sise o gege bi akowe iyen office secretary lobirin ni le se dabiara natural life care aka baba dabiara to wa ni adojuko tesan olopa b division to wa legbe alpha dental clinic to nbe lagbegbe suru lere nilu ilorin aro enikeni to ba nife si ise yi lati ri daju pe ibi ti won yo ti mo wa si ibi ise kujina si ibi ti ile ise yi wa be ni koni se pelu iwe ti o ka sa ti ri daju pe o le ko si le ka ko si le so oyinbo daada fun ekunrere alaye e pe ile ise dabiara natural life care aka baba dabiara sori number yi 0706221 2502 Dabiara Natural Life Care aka Baba Dabiara ni olukede.
1: Lari waju opo fe luwo won fe lola won fe je eyan won fe di alenu lorun won fe lokiki won fe deni aji filuki filuki lari waju lai so kadara lai wo kadara lai manti kadara so de pa won fele yun le nje
2: ori na bire ele da
1: lari wa se oro yin wo le ri a wo file wo sa file je o ma juwo bi ba ge awon ara ile wa lari waju opolopo ona yi loro to sele olohun gbo bo ba so fe lomi gbe ko se suru ohun aja ni o ba so fe lomi gbe o se pele pele ohun wa ijogbon wa do ama bi o kede we gbogbo ere ojo ti e alai ni kan se ole ko le ozu ko le struggle mi a to lo o de wa nbuwa be ti ri e won ma soro wa leyin ni o lari waju awon kan so be lana awon kan so be ni jeta ogbo lari waju le ita fi buyan awa na bi nta ponle ara wa njo na lohun ni jota bere wakajuwe lari waju mo ti sori lori eto ti mo so lekun rere so ara awon boys yen ura no ni won o ni radio odun ni mo so yin a se ara awon boy ba boys yen ura no ni won o wọ́n kọ́ bá taro égi lójú agbó wọ́n bá jẹ́mísì káàkiri àwọn alágbègbè káàkiri yẹ. wọ́n là ṣọ́gù wọ́n là ọ́zù ṣùgbọ́n níjọ́ náà lọ́hùn là ń sọ̀rọ̀ yà àṣọ ti sí nǹkan mélòó ló yé wa níjọ́ náà kí láàmú parọ́ sí. àkọ́bí ṣé ń gbọ́ ní nzọ́ yìí lárí wájú ngba pada wa ri pe ase awata awon ti won la won struggle wrongly
3: ebe lan bo be le du mare ko ma se

0: lari waju lari waju on gbo mi daada ani ni jona lohun iye won jona iye won jona awa jo bara wa level kan na lawon akoko igba na so n gbo
1: won lo se se furu je jumare ma fu pe yin lo ran mi
0: o ba ijaju logu ijaju logu lari aju Ongo di mbabo awa jo bara wa level gan lo so ma sa ta wa re ndajo na awa ole awa ta struggle awa ta ozu akobi awa na wa nbere lowo wa pe olowo anoda talika na re awa la si fombu titi disin Ani ti tori pe won pe elomi lole lo fi gba ko awon owo ka Ti tori pe won yeye elomi le ana pe wo wo iru oko wo ni wo e soko oko ni wa aboko
1: Emi na na ara ero pe won le pa ko ba nkan ni alara bara
0: o bare O ti gbagbe pe mo so ogun owo mo lowo nbe

0: Hello, oruko ya ti bi de ti pe.
1: Hello,
0: e ka san oruko ya ti bi de ti pe o.
1: Mo se u lati Asadam.
0: Asadam wa yin na nu.
1: Mm, Diamond ni jo na la.
0: Ah, mi o.
1: Ale mo da atawa teyan ni daran o.
0: Ah, mi o.
1: Pe da laye ka mo yi pe ah ni wa nku aburo gogo ko ta ba wa ka mo pe arin la wa.
0: Ko si number 1.
1: Wa,
0: ani
1: la, ani ti u la papa
0: ba ni. Ezo, ezo mami, ezo. Ezo.

0: Hello.
1: Ekasan
0: oruko yin ati bi te ti pe yen.
1: Baba onikoko ni lati gbodo fun ni.
0: I was a no.
1: Seri de yo se bi o ti ma o lo lalubarika jufa.
0: Hmm.
1: Eyan mo si weje le se se kini kan beyan agbalagba se mo wi sare.
0: Se awon agbalagba bi.
1: Eyin agbalagba be.
0: Ala awon agbalagba.
1: To
0: be bad bad na yes
1: Well, I'm not sure.

akobi o eh ni lagba bi da oyo wa yi eh se bi ajo metoto ni wa ni eh ati oh da ko pastor na ma kilo re ni si ni si abi asajo metoto ni wa ni ajo gbo edele ologo njo kan ni candidate oloduwori ba tun da ologo bi agogo ejo ogun yi ora ni ngbegba ni loja mu rokete mu gbogbo owo mu gbogbo omo mo gbogbo aburu die bi lomo ojo pa mi ti ope wa ara temi danu boro ani meji ni ogba ni se le wa ore pa mi ore la mi ogba ni se akobi gbogbo ore tin saajo mi thank you very much gbogbo ore tin se lesu leyin mi thank you very much ani bebi ara leto lati diamond 88.7 fm din mele lori eko olokun ola akekun ara agbaje grede grede grede a ko bi go word with me gbogbo awe yan ma bejo re su olokun ola ara agbaje je olohun ba da jogodo ni ko aji wa mi o ni ti wi ndo be eyi ori bayi ngba daaji baba agobi mare ni wona wo mi bayi so bi ku yan ti se pelebe afi bi dodo re ai ji fama lofa ara ati ti dojo mejo ta tun pade lori eto ta pe ni be bi ara de diamond 88.7 fm ni me le lorin tunde bolude loruko temi je o

Iba fele di mali obo oba, akoda ye oba sheda ono. Arugbo ojo, adagba amaparo ye pari pato lakpuru ngudu edi. Denda ye le di mali oba atuni bugbunka lodo. Atije dalaye, atije dalaye, mami mami dalaye owe le di mali oba nane. Abala jo tan fi ma so wi pe eda orun kun gba bi o ba ti pa fi fun latodo Olorun gbogbo mimo wa laye mimo wa laye ma mi ma mi eda laye owo eledimore oba ni to ba ri be mo se ba fe eledimore oba ohun oba to lemi atobo bi ori adagba mo paro ye paripato laporo ngodo aya jejo ka jo ndagbere funra wa lori eto ani bọlọn ba so wa a wa dupe amope wa feledimore oba tun je ope tun se ope tun gba ope to da we eyan ope sile aye ope tun ni kikide ni oba le fope dupe ofe irufe ani be na ni o ma run ope gba awa amope ohun wa momo igini wa loruko gbogbo gbimo alase kini Diamond FM 88.7 ope pataki lowo oludasile kande yi tan gba wa laaye tan fa lori ofe tun je ke ma gbo wa je ma dupe pataki lo general manager ope pataki lowo olotu gbogbo eto tun jade lori afefe seyi Jacob Akobi lo lowo button wa ta jo se fun tosan tuni ki ma dupe pataki lowo dayo ki lu to ma baba be ti ajo ma si ni gbogbo ojo mejo mejo be ma ndara pe mo fun igba akoko eto ni eto kan pataki ta gbe kale o lati ma yeju awon akokokokokoko awon koko awon iroyin to je jade ninu oju ewe iroyin wa awon ite ti gbo iyen ninu radio awon ite ti ka atawon ito da ya pe lori fonu yin le ti ka awon ite n gbo ka kiri gbogbo awon iroyin yi na la wa mo bi melo kan a je wa pe kelu e se wo te n gbo kan ni Diamond FM be ba ti gbo mo si mo pe ti gbo wi pe ni ojo Monday akutupu lalalu eni ki lo sele agbarijopo gbogbo awon oluko lorile ede Nigeria mani won se nta pe ni award alalaafia nibi ta tin so fun ijoba apapo ati awon ajoba apinle gbogbo papa julo ijoba apinle Oyo lati se akitiyan bi awon omo ati awon oluko to wa ni igbekun ajinigbe bi won o se jade eyi lo wa mu ki opolopo awon egbe oloselu si egbe oloselu awon oloselu won wa na kalebu sira won

e ka bo pada lati ka ku lo oja eina le ku lo oja yin iye lure to yin to adelebare eni to adelebare iye ti pastor shanko alaji n tokun re le fe ku le lori iseju kan iseju marun iseju meedogun ogun iseju iseju marun le logoji baba je pe odidi wakati le le fe gbe a ma reti yin ijoba ipinle osun ti bere si gbe igbese alagbara papa julo nipa fifi awon ta le pe ni ode ibile amotekun lati ma fi so gbogbo agbegbe ati ayika ipinle osun lai yo ile iwe gbogbo sile o la ba tun gbo o eni ki la gbo minister to je minister ana iyen fun eka agbara lorile ede Nigeria to fi po sile to lo gbe igba gomina iyen ni ipinle Oyo ti se Adebayo Adelabu Penkele Mercy ni agbegbe kan tan pe ni challenge elewure na ba gbe eni ti se aburo re to nti awon abeji nigbati arabinrin gbe awon omo lo sile iwe eyi lo wa da iberu bojo kale papa julo iyen ni olulu ipinle Oyo ti se ilu Ibadan afi ko lohun loju ni ko sanu wa ni engineer Oluseyi Makinde la ba gbon soke o oni akoko e se akoko ta mo na kale bu si enikeni yala ijoba apapo abi ijoba apinle lori oro anjini gbe bi o se ipe ka jo pa opo ka wa bi gbogbo awon to wa ni igbekun bi o se je jijade iroyin kan to lu fotoro iyen si eti gbo wa nibe ni won ti kede wipe isele to sele laipe papa julo ni agbegbe kan nipinle Kwara iyen ni bi ti awon ajinigbe ti won ti gbe opolopo awon omo ajolo ti won si se ku pa awon kan la ba gbo pe leyin opolopo owo ti awon ara agbegbe ati awon omo ajo laika ti won da ti se 20 million atawon nkan mumu nkan jije ti awon ajinigbe ibere fun won ni ni igbe

0: The time is 6 o'clock.
1: Ago mefa tilu.
0: Diamond 88.7 FM.
2: Agbelere egbo kilere agbe ajo jelere agbejo bawo ni mo yin ti jile to nipa ise agbe kini pataki eto ogbin si awujo wa bawo la se le sariraju opo onje nilu lati le bejina si wa e ma da mo jina a o ni fun yin lo ko idi opero e je ka jo pade lori eto agbelere le gbogbo ojobo Thursdays lagu mefa irole ni ikane yin to tawon yo na ni Diamond 88.7 FM Ilorin agbelere Ola Bash Nigeria Limited lo so ni gbowo e ebi ki wonu koro mi iwo oko inu la fi ngbetita Pastor Shanku Alaji atokun eto ma gbe wa ni ajo eto ogbin sise e ma miss e

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o orko mi ni eni tolomo mo fe so sita ni o
0: ti eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun mi ku se ku fun mi pe pe ku wa fun mi ati ni kemi bi ka je
3: mi o ma bo ju otula ye o ba ma di mura sile
0: ma dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi ga iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de
5: wallahi wo pecho abila fishike
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday
6: e kale o itoyin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo pe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju ta da wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni
7: Baba Tunde Aziz, Olayinwa, Otumba Kode,
8: X

0: panika pile unle ite te ba fe yawo mi yawo mi le fada bi kon tin na fi be e je won ma ru se ti yawo mi ti won fe o fi
1: bi o ba se pe won ma taja nko
0: bi o ba ti je ti se e ti o ba yo pe o fe ma taja nko so it's better ito ko yoju yi ti won gbe ile yen ka halawu yawo egbon won ti won gbe kon tin awon fi be
1: e seun
0: ti o ma je ka da ni awon ate gbon won yen ka ma je ka da ru Saba de long kolong kusi awala barika pawana.
1: Amen. Eshi.
0: Kolong ni damu imami.
1: Mudupe ahari impe pe fun wa mudupe pupo. Ah, mudupe mo like angu bi tesi bara lo mo jale pe ti yawo mi ti won ba fe bi e ba se pe won ma taja oni container nko. Boyo ni se bi kan to hun si to mo ji lo be laro ti o ma de la le nko. Boyo gan ti e ti ni shop ta ti si pe yo wule ni shop nu le nko. Inu mi a ma dun tin ba ti n bo lori eto yi pe tori pe mo n bo wa joko saarin awon bi temi gan ti ma ko ogbon kun ogbon ti won ti ma le ni ni lekun ni ima ati oye oju oni tin gbo yin ta jo n seto yi wallahi ni mo nira labe bo ti won ko mo dupe o e seun elu e kale
0: elu
1: e kale la wole sori
0: bayo lo n pe lati oba agbo
1: adupe e seun
0: e ku se ko ni pe won to ni re
1: ami olohun
0: akoko arakunrin to ni won de ti awon po si wa mu
1: eba
0: a so fun po si wa ide akoko omogun yan mo ki omo o so mo lu aje
1: wallahi
0: mo fun ni ti o ti si ajo kankan la ni wa to mo gun to wa n so pe ife ti wo lokun e wo seri de ba man ni ti statement mo dada like reality ma so e je pe wo kun to ba tin so be yen wallahi e le pe okunrin
1: kai
0: poko u pe ka ko wa ogunrin bi ti e
1: to
0: tori e ko from ogun yi koja ti e
1: mm
0: wa wa ogunrin ti e ko ra mo ni won ba bi ti e na na
1: ko si bi ti ara won kai
0: to ba ni dandan dan
1: eh
0: dandan dan ko sin ke o ti won o kan ba kan ba o ba ma ku wa ku ba ma pa de na ni o tori ku sin kan kan ko ma da yan jo mo bi yan yan lohun ti wa ijiji to ko disappoint ni ti to to ba yan
1: ajo bo ni o si di lo wa di o si ti ri be pe ko fi paro e wo wa
0: ah ban kin salaye pe iru eya ti omokunrin yen je o ma da bi pe yan kan sa bu ko
1: e dakun e mo ele te ti so yi gan o ti lagbara die e dakun
0: o ka mi la bakun ba abi amun gugu wa na ah no no ko na furo ra e wo
2: ore omo mi akobi na ti o ku ti ebo la pe to olohun go ko gbogbo e omo rashid o ku na mo ki gbogbo ni mo ni ra o lo ri o ku na gbaro olohun o wa je be gbogbo adura ta sa mo se oloye sa mo sa mi
1: ko
2: lu adu omo na han ni fa se ran te sa mo bi e lo ka bi ta nu omo na o ma la lu bari ka ni o
1: to
2: mo se ko da so many things later but nigba ti yen ti koja ka mu ito wa lona yi
1: e seun
2: se ri awon okunrin mi bi mo ti mo se won olofefe yen yen lo ti n fe yan church se da daniel oloye
1: to
2: ki lo de iru olohun ni o si be yan po kan ni now mo like o mo no se ku come out fun bo yen ni ko sun ti wa ko po do ke ko raja
1: ehn
2: so ti ko po do ke ko raja daada ko lo wa bo mi so ti omo ti na tan fun o ti ni bye bye ko be ko ti wahala ni
1: abi
2: ka po mo sa jori ranu kan yo mo tan ni
1: be ni
2: o mo te mo ko da mo ti gbo mo ti lo ti gbagbo wa je na de yo ja kule o to mo wa jomo kan to ni la kai ko fe ko si wahala ko je gbepe ko da na jomo na la barika yo ti o ko to na ara ni ato ato ko ni da wu la daro lo la to lo e ni na kero to olodun ki teni ko kan wa
1: ko
2: gba o ti ma wa seto tan mu za ba yori olodun ba ni awon to tukun olodun je kan mo la ba yori
1: eleki
2: je olodun ran si je o da wa mo ti pepepe late kan
1: iya elekeji lara elekeji na ni arakunrin ti won pe iyawo awon taja ni bi container ko to di pe won ati
2: si se lo ku die ka to fun
1: to
2: o do obe le mi na lo to but o ye ku flow re wo se bi olohun ko sanu awo bere fa ibi o to mo ti mo so bere mi gan na ti o to mo ya e loko o ti ni san mo ko ni so su ko le ko sa
1: abi
2: ko mo kun yo mo gba ti lenu o ta aye raye lo fe dale fun yi o e wo certain ti so olohun ni jo si ko ni
1: ti so
2: ami o ami o mo sa ale lo mi ke pe o ni loko ti o ma ta ya te so won ni ko ma ta ye mo ko ko po so ko wa kan mi mo
1: ji
2: mo ye ru e dada ta ri ta ti ba pade
1: e
2: lo mi a tan de mo sa won ba ri loko ko mo la japan se o ni wa le pe tori pe be won ni pe so ka lo ko won gbo tenu egbon re ko jo tori to olorun e ti ka lu ko ni ta ru o
1: ya
2: tan na won ni ta ru la gbo olorun ya o ni bo wa re gbo mo si awa to ile ise na ire e bi ti ko olorun ba sta ba lo
1: ati ati
2: Amen. Baba na baba na lu barika.
1: Yo
2: mo gire gire gire. Dagba no ni mo ni sala la wale.
1: Amen.
2: Ha la o.
1: Ke se un yawa. O le sonre.
0: Toko ti lo pale tu. Nkan mare.
1: To.